sivaleke ngobusisiwe mabusi ingongo all things are possible ngale kwaloko nothi gumede endodwe mission all things are possible uma ka Alondo Reservoir Hills all things are possible ngale kwaloko ngifuna ukuba siye ke engomeni bafowethu bam Shoba ke sibheke ke ekutheni ke siqedeleli ihora lethu lokuqala. Isikhombisa ke imzuzu manje emva kwaloko ihora lesine kuseni yebo ke.

umyalezo wethu bafowethu ngehora lesihlanu uthi njalo uma uNkulunkulu kukhona into ayenzayo ngesimo sakho wena akwenzelayo akujwayelekile ukuba kube nezimpawu ezikhombisayo ukuthi kukhona uNkulunkulu akwenzayo. Lapho kuwena kuba nzima kakhulu, kube mnyama kakhulu, kubopheke kakhulu, kube ngathi uyajula kakhulu umgodi ongena kuwona, kube ngazuthi khona umuntu ohlalele ukubopha into zakho, kube ngathi kuwina umthakathi, kube ngathi kujabula isitha sakho, kanti lapho izulu seliqale laze laqeda indaba yakho. Angazi le ndaba singayithola kuyiphi incwadi, kodwa yona uMoya Ngcwele ayibekayo kimi ngehora lesihlanu.

ithi ogu ningizwile ngitheni ukuba nginina ngabe sengiyithathile le yabe yami nje ngibe nayo njengeclip manje ke anginina ngubaba ucwezi ngithi mina ebunzimeni bonke kufanele wazi uma iBhayibheli ithi izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme lisuke lisho ukuthi njalo uma uNkulunkulu kukhona into aseyenzile noma aseyiphendulile okade ufuna impendulo kuyona noma aseyivulile okade ufuna akuvulele yona noma okade ufuna ikhanye kuba ngazuthi kuba mnyama kakhulu mawugula kube ngathi ugula noma ugulelwa kakhulu kube ngathi kunomuntu osebophe kakhulu

kube ngazuthi bonke abantu bakuflathele ngisho umgodi okuwona kube ngathi khona umuntu ohlalela ukwenza ujule kakhulu kanti lapho inkosi seyiqale yazi yaqeda wena into ekufanele ngabe iyona oyithandazelayo yokuthi inkosi iveze kimi ke manje ukucela uthole ukuthi sekudlulile wena uboni lapho uyizwela uwedwa ubona ngathi bonke abantu bakujikele noma bonke abantu bakulahlile kanti inkosi isiphendulile yaqeda kodwa kubale kakhulu njalo inkosi makukhona into esikuphendule kuyona noma esivulile wena kuvulelayo ayiqali kuvezele kuba ngazuthi kunqoba isitha kuvele kube eminyama kakhulu uthi ukhanyisa ikhandlela kube eminyama kakhulu uthi ukhanyisa ugesi kwawona ungakwazi ukukhanyisa wokwazi lapho ke ukuthi fana ushintshe umthandazo uthi inkosi sengicela ungivezeleke manje ukuthi ingakuphi lento Ngokusizwa nje inkosi ngiyakholwa ukuthi ngizoyithola incwadi ezovumelana nalendaba.

ngokungayiqondi indlela zikaNkulunkulu ungaze uthathe imthwalo uhambe kanti inkosi seyiphendulile. Kwesi sikhathi ungaze ushiye phansi kwakona ukukholwa kanti lutho ubambe usendaweni okuyiyona yona uwena nje ofana ushintsha indlela yokukhuluma. Uthi inkosi lokho ngoba ngiyazi ngoba ungakhohlwa njengoba izwi kaNkulunkulu lithe uma simbiza uyaphendula. Athi akukho esiyokucela angeke akuphendule. Kufanele sikholwe yizwi lakhe kunokukholwa yiloko esikubona phambi kwamehlo ethu. Ngoba yizwi lakhe eliyoletha lokuthina esingakakuboni. My prayer ukuthi umkulekwa namhlanje noma intshumayela namhlanje kusize. Kwesi sikhathi kube ngathi awukhethanga kahle kanti inkosi iyazi ezokwenza. Ngomusa nje kaNkulunkulu ngoba izolo bengingalitholanga ithuba lokuba ngifunde izwi likaNkulunkulu ngeyimana eyithile. Kodwa ke kuma nje sekulungile. Ma ungabheka nje izwi kaNkulunkulu encwadini yesibili yamakhosi. Ngicathi yiyo eyosinika lento esikhuluma ngayo. Chapter 6 yesibili yamakhosi. Kings, 2 Kings, chapter 6. We are reading from verse 8. Incwadi yamakhosi esibili sahluko sika 6 siqala ukufunda evesini ka 8.

Thena ke sifunda incwadi yesibili yamakhosi chapter 6 siqala ukufunda ku verse 8. Namhlanje umnyalezo uNkulunkulu awubeke enhlizweni yami ukuba ngikwembulele ukuthi njalo uma uNkulunkulu kukhona into ayenzayo ngesimo sakho noma kukhona ukuphendula akwenzayo ngomkhuleko wakho wansuku zonke wena okhulekayo akajwayele ukuba asheshe akuvezele ukuthi uzwile. That is why izwi kaNkulunkulu lithi sikholwa singabonanga. Manje ke ngiyazi ukuthi ke isitha esiwusathane sicasukile ngalo myalezo namhlanje ngoba baningi abazozalwa ngawo futhi baningi abazobuyela enkosini ngawo. Kuba ngathi inkosi ayizwanga futhi kuba ngathi kumnyama kakhulu or kube ngathi kukhuphukela kakhulu. Kanti inkosi izwile yaphendula. Wena kuwukuthi ushintshe manje indlela yakho yokuthandaza emva kokucela. Uthi inkosi sengicela ungivezele ngoba ngiyazi ukuthi sewuzwile futhi sewenzile.

Ayibe ningi indumiso kunokucela. Akube ningi uma the more uya emthandazweni, maybe uzoqala i-fasting njenganathi. Akube kuncane ukucela kwakho kunokubonga, kodwa ukubonga kube ikona okuningi emkhulekweni yakho. Kuze kushaye i-Saturday yenkonzo. Ikuphi ukubonga? Ngiyabonga baba ukuthi sengiyasebenza. Sebekubizile nemsebenzini cha. Ngiyabonga baba ukuthi lenyanga angeke iphele ngingaqalanga emsebenzini ngoba wena sewungilungisele. Awulindi kuqale kube ne-SMS engenayo noma kube nomuntu othi siyavuka kusasa siye emsebenzini. Abokukholwa kufanele bayi-understand i-language yokukholwa ukuze bakhwalifaye ukubizwa ngokuthi bangamakholwa. Baningi abantu abasebenzisa izinto ezithile eziphathekayo eningaze nizitshele ukuthi nina banamandla noma lezo zinto zinamandla abayisebenzisayo, kanti nabo qobo lwabo bayazi ukuthi azinawo amandla, kodwa ukuthi into abanayo banalento ekuthiwa i-faith abayikhuluma kulezo zinto abayisebenzisayo ngaphambi kokuthi bakunike zona. Bathi masebeyiphethe bathi yabonake le yenza u-1 no-2 no-3 noma ngabe yena akakaza ayibona isebenza kuyena. Kodwa uyaqala athi yabona njengoba uthatha le othatha le nto ufike wenze kanje kanje emva kwalokhu uzobona. Apply i-faith. Manje angifuni ukuthi ngize ngiye ey'ntweni ey'ningi ngingakafundeli la ngoba ngaze ngigcine ngazange ngafunda la. Inkosi yase-Aramu yayilokhu ilwa no-Israyeli yelulekana nezinceku zayo ngokuthi ukumisa kwami kuya kuba sekuthinini. Lo muntu owatoleka lesizulu watoleka esinye nje isizulu la. Inkosi le yase-Aramu eyayilwa nesizwe sakwa-Israyeli yayijwayele njalo ukuthi uma ngaphambi kokuthi iyolwa no-Israyeli iqale isho ukuthi bazoqala bame kuphi, bazozilungiselela kuphi kuyimabe gadla. Ningilalela ngithi? Manje ke lo muntu owayitolika leli Bhayibheli la wayezama ukuchaza le nto ngoba nama ngikaze ngayo izinto ezinjengale. Inkosi yase-Aramu yayilokhu ilwa no-Israyeli yelulekana ney'nceku zayo ngokuthi ukumisa kwami kuya kuba sekuthini thini. Hayikhona. Kodwa ke nina ke ningamaZulu nabanye abangamaXhosa nabasizwayo isiZulu abangabaSuthu, I'm sure bayeso. Umuntu lowo kaNkulunkulu wathumela enkosini yakwa-Israyeli wathi qaphela, qaphela, qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba ama

ke lento ithi ama plans awaqhubeke noma kubonakala ngazuthi uSathane wavimbile. Bafowethu inhlelo uNkulunkulu azenzile ngesimo sakho ayiqhubeke noma ngabe isimo sibonakala ngazuthi siyaphuma esandleni. Ungakhohlwa mawenza into ezobuyisa amandla kuwe ijwayele ukuthi ibe nabantu abazomelana nayo abanye obathembile. Abanye uzuqakeke ukuthi ngoba labantu bengibathembile nje kube yibo abazojika. Kanti sekukhona lapho inkosi kuyisa khona. Uma inkosi ihamba nawe odwendweni lokunqoba, you must know ukuthi kunabantu abazoqhela. Futhi uma inkosi ihamba nawe odwendweni lokunqoba, uzofila ngazuthi uwedwa uzogodola. Jwayela ukuthi ma uhamba nenkosi uhamba wedwa ngoba izokuhlupha lento yabantu. Nohambo lwakho noNkulunkulu akufanele lukonfirme abanye abantu abakwaziyo. Wena lazi iphimbo likaNkulunkulu phakathi kwamaphimbo amaningi akhuluma ezindlebeni zakho. Ngilalela ngithi

ungasebenzi ube uqala nje ukusebenza bonke abantu bavuke bame ngenyawo kwesikhathi uthi uyaqala nje uyasebenza emsebenzini ube neyinkinga nje zisuka kuleyo msebenzi kwenzeke kunento isitha esiyibonayo ongayiboni wena ngeke silinde uze ubone ngoba mawuke wabona kuqala isitha siyobe silimele fane sikushaye ebunganeni bakho ekungazini kwakho sikudestroy ngaleso sikhathi mhlambe kumanje khona umuntu engikhuluma naye opheshwa kweyilwandle yosebenza olalele lo msakazo izinto zakhe azihambi kahle Ucabanga ngisho manje ukuba athathe ibhanoyi abuyele ekhaya. Ayikhona linda kancane. Ikhona into inkosi eyenzayo. Ungaliphonsi lelo thawula makwenzeka ulithatha. Lithathele ukuba usule nje umjuluko noma usule iinyembezi osazo zikhala lapho inkosi ikumangalisa. Manje kuthiwa ke le nkosi yajikela hawu kodwa bafowethu inkosi yajikela abantu bomkhandlu wayo okhomanda bayo kanti yake nikhulume obani esisebenza nabo la ababuye bahlangane nezitha zethu abayishaya phambili bayishaya emuva ngishumayela ngempela nje ukuthi ngishumayeza nina kodwa nje ngishumayela impela nje Yathi ke inkosi ningenge ngitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa Israel na yalwa nabantu bayo inkosi Hawu bafuni ngiyacela nje ubani lo ndosi elihle ungayifaka inyembezi ungalokothi ungayifaka nje ungayifaka phakamisa izandla nje kuphela Yabona ma inkosi isizolungisa kuba ngathi ungavela uyeke kuba nento ethi ncono ngivele ngiyeke kuba nento ekhuluma kuwethu ngathi ayikho lento kanti inkosi isiyaqeda uyizwela uwedwa uyizwele ngazuthi ujikelwe lapho usathane uyaphithizela athi nansi intambo zihilele athi nawo amaphilisi gwinya manje-ke izwi likankulunkulu lithi inkosi yaba netwetwe yajikela okhomanda bayo yathi ayikhona yini edala ukuthi njalo masihlasela u-israyeli u-israyeli uqhamukwe ususiqotha uwathola kanjani amasu ethu esisebenza ngawo webafoti ningakhohlwa akaqali engaqedanga akaqali unkulunkulu ayikho into unkulunkulu ayiqala engayiqedanga ayikho i-beginning ayenza unkulunkulu engakafiki kwi-ending ingakho engu-alpha engu-omega la mazwi ungakhuluma ngisho kumuntu oyovela enkantolo ngecala angalazi

Yabona kuba ngazuthi kwesisikhalo ngavela uyeke kwayona indaba yokuthumela ama CV ukhathale kwakona manje ukufaka udo. Kude ekade ngangizama vela kwenzeki. Kanti awazi ukuthi isikhathi sifikile bafowethu akaqali lutho uNkulunkulu engaqedile. Ngesikhathi edala umhlaba ekuqaleni wayevele eseqedile ngesambulo.

bonke abazalwane kuba ngazuthi bonke baya kushiya kanti inkosi iya cleaner ifuna ukuqala into entsha kunalesi stimela esigcwele esizothulula abantu uyabona ngokungazi ungaze ujikele abanye abantu ngoba ubona ngazuthi ezakho izinkonzo sengikhuluma ke Neyinceke manje. Ubona ngazi lezi inkonzo oyihlelayo ayiphumeleli. Ube nenzondo ngamanye amadoda kaNkuluNkulu. Kanti hayi khona uwena ongazi understand izindlela zikaNkuluNkulu. Ningakhohlwa bafundi mayizoqala into entsha. Unayo lento yokuba kube ngathi uyayiphihliza eindala. Kwesi isikhathi ususa ngisho iintsika obukade umi ngazo kanti ufuna ume ngaye wena uzukhala impela uthi ewu kwazi kwaphuma ngisho ubani kanti awazi ukuthi all along vele inkosi ibingafuni ume ngabantu ibifuna ume ngayo ningilalela noma ngiphume kunini Kwesinye isikhathi kuba ngazuthi ngisho ichoice yebandla iwrong. Kodwa mhlawumbe ngikhethe ibandla eliwrong la. Mhlawumbe isinqumo engisithathile ayikhona. Ungadideki ayiqali inkosi ingaqedanga. Ningakhohlwa ukusebenza kaNkuluNkulu akunabo abalandeli. Ngizwile ngathi ngitheni ngithe ukusebenza kukaNkuluNkulu akunabo abalandeli abantu abazokushayela ihlombe bafowethu lapho usuke uhamba nenkosi awuyukuzwa ukuthi uhamba naye lapho inkosi ikuzwile bangazuthi ayikuzwanga Yiyo lento eyenza ukuba umpostoli uJames uJakobe athi bazalwane bam nqa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa bafowethu khumbulani umprofeti mhlazane owesifazane efelwe ingane yakhe eyibeke ekamerweni eliphezulu uma uGehazi egijima eyakolanda umprofeti owayetholakale ngemkhuleko yalo mprofeti uGehazi wavela kuqala ehlangabeza umama womntwana Wabuza uGehazi wathi mama konke kusamba kahle ngoba ebona indlela lo mama ayiyona kodwa lo mama waphendula wathi konke kuhamba kahle esho kulele isidumbu endlini

ukuthi impilo yakho ishona phansi. Shumayela nje impela ukuthi ngishumayezane, kodwa nje ngishumayela impela nje. Kanti ngoba inkosi kukhona into ezoyiqala, isitha sesiyibone kuqala. Ama wash towers lawa ethe ngakaboni, kodwa kubone lawa kaSathane kuqala. Hey we bafowethu, manje ke le nkosi ke yaba netwetwe, yabuza abantu ebathembile yathi ayikhona. Kwenzeka kanjani ukuthi abantu esithi siyolwa nabo sifike sebeyazi yonke ipleni yethu? Webafowethu, uSathane uyokunqamulisa isandla usacabanga ukubhala iplani yomusa. Uyokunqamulisa isandla ngobhushi usacabanga nje wena ukuqala ukubhala iplani yomusa. Aningizwa. Bayotatazela lapho emateksini usathenge eyodwa. Batetazele bakuvimbe ngapha nangapha ezifu zofaka amatekisi awu-4. Kanti uSathane usebonile ukuthi wena uyibona iyitekisi eyodwa, kanti awazi ukuthi le tekisi eyodwa ikhulelwe. Wathi uyathenga itekisi, wathenga itekisi ekhulelwe. Wathi uqala indaba ka-Uber, wathi imoto eyodwa, kanti kuwe wena iyodwa. Kanti esitheni sewuqala lento yama-Uber amaningi.

0: izwe lethu. Ngiyabonga.
1: Kulungile bhuti wami, siyabonga kakhulu mfethu. Ngo 12 minutes before 8 umsakazo ulalele izwi lomzansi uhlelo imbizo, silele ithuba ke silinikeza wena ezike umlaleli waloko ekseni ukwazi ke nawe ukubeka ke owakho ke umbono especially ngazo ke indaba ke ekhulunywayo nezenzakalayo ezweni. Sakhile, ngiyakubingelela.
2: Yomani
1: molo, sawona se
2: ngintabu singwakala.
1: Sure, yes Sothole.
2: Uyabona nje mani, kunezinto zokukhuluma uma abaholi noma ngabe muphi nje umuntu manje obida something, ngiyafisa awaqaphele amagama angakhulumi manje umholi okuningi uthi uma saqede kuhambe isikhathi sangabi nayo indlela yokubuthusa amagama akhe, kube ngathi impilo kumele iqhubeke amagama. Ngilapha kwinkulumo eyake yadedelwa ubaba uNdabandani phakaluthakasini. Umhlonishwa, ziningi i-statement ebezenza ezingazaveza ukuthi hhayi nginabo ubufakazi balokhuya, ngihambile lapha ngabona ubufakazi balokhuya. Kule nto nje mane sibhekene nesashi okuthiwa ingeyiteti. Engikhumbula kahle wathi uma chaza alamaqheka abanawo ayifeki, kumele abantu bahambe bonke. Uthe kukhuwa nje mane ngezwa kunegama okuthiwa umnqamlajuba ngeyiteti, lelo gama nje mane linabo ubungozi uma kuya ngokuthi alihlelekanga kahle ukuthi lo mnqamlajuba unqanyulwa ubani, unqamula kanjani. Ngoba kulento yemashi nje mani ngibona ngathi sisezandleni zomphakathi. So manje kungathi
1: you see Sothole, kwayona le yokuthi unqamula juqu cishe yinto evela kuthina as abantu, because imashi ithi unqamula juqu lo ukhuluma ngawe, ukhuluma ngohulumeni ukuthi akenze something ngendaba yabantu bokufika, not ukuthi unqamula juqu ezini ukuthi abantu bokufika bazobe bengasadingeki after umhla ka 30. That is why even ne mash ekhona, because mina mangithi mash ekhona ngisuke ngikhuluma ngokushiwo abaholi nabahleli bayi mash, uyabona.
2: Yeah.
1: Abekho abantu abashayayo, azikho idole eluthwayo, uyabona, imash epeaceful.
2: Angithi ke nje mani, mina ngivela ngakuleli gama likamnqamlajuba engizwa wonke umuntu elisho ezifulento isisezandleni zomphakathi. Ngoba ukubezwa abanye nje mani bathi akachele uhulumeni, awachele amaphoyisa, siyayibambela. Bese umbuzo wami uthi uyibambela kwenziwa njani uma sesiyibambela. Nabuye futhi umhlonishwe engathi nje mani ubengabuye asheshe undabandaba ezinye izinto nje mani aqala yigoqe angayikhiphi zonke izinto nje mani, ngoba abanye uma bakhuluma ngalama-illegal foreigners namaphephabo barifeya kuyo indaba ezinye beyikhulunywa uyena umphokandabandaba uma bathi hhayi wasitshela umphakela umthikazi ukuthi la maphepha akanje. So manje sebasebenzisa ulwazi lwakhe kodwa yena akasekho futhi elwazini lakhe nje mani, lokho kwenza ukuthi abanye ulwazi lurong yena angasenalo. So ngiyafisa nje kula bantu ababaholi ngathi amagama bangasheshe baqale babukusise kahle ukuthi badila ngani lana, le nto izokwenzeka kanjani. Kungabi ngathi le nto sizoyenza ngekhwepha, ngoba ekugcineni nje mani noma ngathiwani ukuze bahambe abantu abokufika siyamdinga ugovernment.
1: Okay. I know. Yep. Sikuzwile but kulungile, siyabonga kakhulu mfethu.
2: Ba.
1: Thank you so much. All right. 8 minutes before 8 simsazo nakho izingxoxo zomzansi 98.0. Ngqo abantu ke abathanda ke umbalishinga badlala ke ngendlebe ke zethu. Alikho ke ilunga ke lenhlangano elingaxoshwa uma ke lingenzi kahle ke qenjini, umama ke ushinga makaphume engaloku yenza ke umsindo. Noma Themba ke lobhale kanjalo lapha ke ku WhatsApp wethu ekuseni emsakazweni wakho izwi lo mzansi. Okay, good morning, kunjani uyaphila?
3: Eh, mhlongo njalo.
1: Ngiyaphila mfethu, ngezwe kuwena
3: khona umjalo.
1: Sure, yes manje
3: azi mhlongo, ngokubona kwami mina la ukumele uAfrika uzalelwe yinje endlini, ngoba wabona uma kuhlangene ukuba ignorant nokuba arrogant, abona izinto zo

0: Izwi letsobona.
1: Amen manjani.
0: Inhle inkosi ekuseni unjani wena?
1: Hayi siyaphila ngoba umoya uhlala ukhona.
0: Amen.
1: Ngicela ningithwalise na umthwalo. Umama umchunu lo la emawoti.
0: Yes mama umchunu.
1: Wa ehle. Ngikulelwa ingane ka yamzukulu.
0: Mm.
1: Isingeni yaphuma nje ibhedlela ade kuqedwe unyaka ngenyanga edlule akukuhle kahle kwathi makuthiwa bathi uyikorona esibhedlela eMaritzburg nami ke nje izinto ayihlangani neingane zilaleli ngicela ningithwalise ngiqine kakhulu nasemkhulekweni ngingayeki ukukhuleka ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu umsindisi uzosusa konke ekuyinkinga phambi kwendlela yami.
0: Ngithanda le ethi uyazi isho ukuthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu umsindisi uzosilungisa sonke lesi simo. Ubani igama lomntwana omncane?
1: Uzokuhle.
0: Uzokuhle. Ithembekile ke inkosi sithandwa sami sizothandaza nawe sikhulekela uzokuhle.
1: Ngiyabonga.
0: Amen. Sivela ke lapha kumlaleli wethu. Nanga umntwana omncane uzokuhle esizomthwala namhlanje ngomthandazo. Izwi sabona?
2: Ngiyaphila naphela sithi.
0: Siphilile baba njani?
2: Siyaphila sithi. Sorry, ucobuza ngifanela
0: umso singamashumi amabili nanhlane sele ngaphambi kokuba libumbane ihora leshumi. Izwi letisobona.
3: Hallo Sizwe.
0: Ninjani? Siyaphila njani?
3: Ngobaza la. Ukhuluma noJoseph Gcobaza.
0: Yebo baba.
3: Ngiyabonga mntanami. Azikhelibi. Nami ngicela ukuthi ningitshele nje bakwethu umuntu kumuntu ogulisile yakithi. Mntanami.
0: Umshana kokulayo.
3: Eh. Ngene ngizizwa.
0: Amen. Izule sabona?
4: Yebo mamsindi njani?
0: Inhle inkosi ekuseni njani wena?
4: Yaphila. Yini ugogo magumeke ugogo ithanda yila ewayibhekeza mokuhle isacela umkhuba ngikhulekise mina sebekhuleka angiphile ngathiwa ngiphiswa amathambo nemsipho yadonseka inkwasho.
0: Amathambo nemsipho yadonseka.
4: Yebo manje ngilele ngesisu la emdledini.
0: Uthe ubani uma isikhuluma naye?
4: Ugogo magumede ngilayo wayibhekeza mokuhle.
0: Ugogo magumede.
4: Yebo, ngiphile ngikabili umntanami usinenhlanhla ukuthi mase apply ngoba atake ukuthumelela gcine ibiziwe for interview.
0: UNkulunkulu uyamkhola ukuthi angasenza leso simangaliso.
4: Ngiyamthemba uNkulunkulu akahlulwa yilutho.
0: Amen. Siyabonga kakhulu sithando sami. Ya. Amen. Nkosi ke inamandla sithando sami izokwenzela ngoba uyamkhola uNkulunkulu ukuthi angakwenzela isimangaliso. Izwi sawubona?
5: Yebo yebo njani?
0: Siyaphila njani?
5: Ngoba ngicela ukubeka uSlandiwe wami aphile ngoba sebuya nakwesibadlala. Eyosiza manje ufanele ukuhlibe ukabaye mfundisi ugabaye lo eMbonyameni.
0: Ngiyakuzwa mfundisi. Uthe uhlengiwe wakuba nesibongo?
5: Wakagabayi naye.
0: Wakagabayi.
5: Yeah.
0: Amen. Inkosi ithembekile baba izosilungisa leso simo. Yeyo uNkulunkulu esimethembayo okwazi ukuguqula konke. Amen. Nkosi ke ithembekile inkosi iyona siyethembayo ukwazi ukushintsha sonke isimo ngokuphazima kwesu ukuphila ikhona esikhulumayo. Phezu kwempilo yonke, phezu kwenyama yonke ebuthaka, njengamanje kulesine ekuseni. Phila nje sikhulumayo, phezu kwayonke inyama ebuthaka ekuseni. Uthi uNkulunkulu aveza amandla akhe ukusindisa abantu bakhe. Kuleyo nyama, kulelo gazi, kulawo mathambo. Sikhuluma ukuphila ukusuka ekhanda kuye matheni onyawo. Sithiphila ngegama lika Jesu igama elinamandla elingumlilo oqothulayo.

ukube kanye bese uyafa. Bakumnyama ngampela ke ngaleso sikhathi, umnyama ngampela, kanti umpheki webhodwe uyalazi ibhodwe lakhe. Kanti umpheki webhodwe uyalazi ibhodwe lakhe ukuthi uyolikhipha nini. Angithi ke namhlanje ngifuna uthukuma kancane ukudela ngempilo yakho. Ukhona ongasoza kudele ilo wakufele eCalvary. Nalemcabanga nje enegative osuyiqalile ukuthi uyicabange ngawe, uzibone ungemuntu walutho, uzibone ungelutho. Namhlanje umnyalezo mkhulu kakhulu esutholile ngomama uNzimande ethi uNkulunkulu umkhulu kakhulu. Ukuthi kunezimo ezike ifike empilweni yomuntu, ubone kuthulekile kuthe nya kungekho nokuncane okunyakazayo okuthembisa ukulunga. Uzuthi noma ukhuluma nabantu usisholo wena uthi awus nguba nje mina, kuba nje mina, ngoba sengavuma nje ukuthi shuthi yona impilo engizoyiphila. Uthi wena sewavuma uthi hayi sengavuma nje ngoba isimo samvele sinje. Ubani nje ongazi ukuthi mina ngidlula kulesi simo njengamanje, ngoba wonke umuntu uyazi futhi bayahleka abafuna ukuhleka. Umbone nobuzayo ukuthi akabuzi ngoba ebuza, kodwa ubuzela khona ukuzwa ukuthi sekuwesi kangakanani. Kwakuyileso sikhathi lowesifazane ethi mthuke kunye kube kanye bese uyafa. UJobe mephendula uthi ngeke ngiza ngikwenze lokho. Umbuka lowesifazane njengesiwula uthi kanti siyokwamukela okuhle kodwa yini enkosini, hayi nokubi. Kwadla ukuthi uyalazi ibhodwe lakho liphekileyo. Wake wabona umuntu ephekile ungena uthi ayi leli bhodwe kade lihlele iziko kanti liphuma nini? Kuze kube wena ozwe ngathi liyasha. Athi umnikazi walo relaxer, kulungile konke kuhamba kahle kuleli yabhodwe, ngoba uyazophekile ukuthi uzokwephula nini. Ngiyacabanga ukuthi nali ibhodwe ukube liyakwazi ukuyizeka indaba, ngabe liyasho ukuthi kwaze kwangaba mnandi, kwaze kwangaba mnandi, kodwa ngizobekezela ngihlale ngilindele isikhathi engizokhishwa ngaso, ngoba angisazi mina isikhathi, kodwa ngizolinda leso sikhathi engizokhishwa ngaso, ngoba into ebalulekile ukuvuthwa kwaloku okuphekwe kimi. Inkinga ngikwazi ukuzophula ngilinda ngophula lo opheke kimi. Ukube liyakwazi ibhodwe ukusho, ngabe lithi ngeke angisayi manje ngifuna ukuphuma, kodwa kube ukuthi lo libeke emlilweni, uyena owazi isikhathi azolaphula ngaso. Ngoba kube sekulungile okuphekwe kule ibhodwe, akuphekwe ibhodwe lodwa kodwa kuphekwe okuphakathi. Uthi Jobe sekulungile selivuthiwe. Uthi ngokuba uyayazi indlela yami esengivivinyile, iyodwa into engizoyenza uma sekuvuthiwe sekulungile eseqedile, kukhona into engizophuma ngiyona ephekwa la kimi, ngizophuma senginjengegolide. Mangicabanga lamazi awakhulumayo uJobe, uwakhuluma lamazwi singakadluli isimo esekuso, kodwa ubona into azophume yiyo, ngoba uyamazi uNkulunkulu ukuthi akashiyani, uyama nomuntu uNkulunkulu. Okusindiswa kwakhe uyamazi. Uthi khona into engiyicabangayo, ukhona yena uyayazi indlela yami, ngoba yena uyayazi mase ngivivinyile ngizophuma nginjengegolide. Uhamba ngalawo mandla ke uJobe ethi ngizophuma nginjengegolide mangiqeda lapho.

khona into ozophuma uyiyo mawudlula la. Oba manje nje ngithi mina awubulekezele ubekezele ulinde ngokwazi ukuthi uNkulunkulu akakushile futhi akakulahlile uNkulunkulu khona. Ukuthi nje ibhodwe laziwa uyu mpheki. Kodwa mawudlula la khona into ozophuma uyiyo. Uzophuma nje ngegolide.

Phela udumise kuwona umlilo, udumise kuso leso sithando somlilo. Uvela udumise inkosi, uhlale kuyo. Usho kancane uthi sengimdala emhlabeni namalanga amayabalwa. Kodwa ngaze ngambono kaJehova enqotshiwe. Ume ngalawo manje. Uthi sengimdala emhlabeni. Kodwa ngaze ngimbono kaJehova enqotshiwe. Abahlekayo bayeke bahleke bayeke bajabule uthi uzaza ngelinye ilanga amehlabelela izulu limele ukuthi nje bahleke bese lona liyakuphakamela

0: Sinomvuzo, sinomvuzo mkhulu, uyayizwela ngampela. Siphiwa Ndoni, osho kamnandi kanjalo ku 98.0 FM.
1: Khangisa ngebhizinisi lakho ngamanani aphansi kwizwi lomzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Phuthuma uzokhangisa kanye nathi. Ungakholwa, ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulo msakazo ongaconzi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo. 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi lomzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko. Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
0: Uzeke ingoma emnandi ngaphambilini kwa Siphiwe Ndoni ethi sinomvuzo, wathola ke ingoma amasotsha ezulu ethi yebo ngiyazi. Ehe, ngiyazi ukuthi akukho angeke aza kulungise yena. Hlele kamnandi ku 98.0, ake ngithi ukuyochecka ku Facebook lapha kuyisenza kwenzeke no half pint kulelo page. Ngibone uThemsile wakacela ethi siyabonga sisi usindo ukuthola ukudla komphefumulo noma ngingayanga kulesine namhlanje nje, kodwa ke ngihleli nawe. Siyabonga kakhulu uThemsile, cele ukuthi uzwile inkonzo ungaphumelelanga kulesine namhlanje. Pastor Bindlovu siyabingelela ukuthi ke kusuku lomama namhlanje. Izwi izaga 14 uverse 1 ethi ohlakaniphile owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe. Amen. Lapho kwizwi lomzansi FM radio station nginawe, uthi ke inqanawe lena. Nonhlanhla Xulu uthi masindi sibonga nje umusa wokuthi sidla izwi lenkosi. Uzanele nolwazi ngiyambona ethameni Madlaba. Asimbanga uNkulunkulu ekuseni sivusiwe umusa phezu komusa. Ubuso kaMthembu uthi amen sini nginani nje. Nakuba ngisetohweni kodwa uNkulunkulu anibusise ngoba nathi niyasibusisa. Ngibone lapha noma kaMhlengi Zungu Thobile, ngabona usibusisiwe Anatoria ethi ke ugogo kaShaka lapha kwaMashukati omdala uthi Tom kaMfino nesivakashi sakho siyabonga.

ugcino esandleni somusa incwadi kaLuka 1:37 akukho okungenzeki kuye amen. Nomzamo umakamfundo uthi amen mama noSisindi ngilalele nje nomzamo Ndebele kwaMashuka el uvuyela kwamsani ethi amen tomkasigananda. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyawuza umyalezo. Uma ngabe ke sihlabela phambili sabuka nje le myalezo abalalela bayithubele simbonile lapha siyabonga uSiya ethi ubanlo nonyaniso Pretty Madikizela noDudushange ethi ngiyabingelela siyalibonga kakhulu izwi nomkhuleko kumamzimande uDudushange uthi lapha eNewlands West uJabu Xaba ethi amen mashezi ngikhona ngilalele ngisenanda ngoqokazi lapha eringini uphumla facility ethi yes indeed hlengiwe hlengi siyabonga ukudla komphefumulo Manqele Becky Jackson Sanbona sisalf pint senza kwenzeke ethi sikhuphukele entabeni uthi ke ulapha emawoti kwamoya kaboyane

ingoma emnandi kakhulu le Shawn S. Mabena kwi-album yakhe Izono Zam ithi thula moya wami ingoma yakhe entsha lena esanda kuphuma nje mhlake iy'nsuku awuthi ngibone nje isanda kuphuma nje ngoba iphume zingu-30 iy'nsuku yintsha le ngoma ithi thula moya wami emsakazweni wakho izilomzansi ku-98.0 FM thula ngempela moya wami thula moya wami inkosi khona inkosi nawe uthi uDavide sengimdala namalanga yabana uma uyifunda le ncwadi uyithola kumahubo 37 uverse 25 ethi kade ngimusha manje sengimdala kodwa ngaze ngimbone noma kaze ngibone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe phansi kudla ade ngimusha manje sengimdala kodwa ngaze ngambona olungile eshiyiwe ingakho ngisho ngesibindi ngithi kunoma yini noma ngabe kwenzakalani awukho wedwa awuwedwa futhi akusikhona ukuthi empilweni yakho izinto ziyohlala zinjena uNkulunkulu sazosenza isimangaliso ngoba uyena ophekile uyalaza ibhodwe lakhe angaze ngimbone olungile shiyini ngifuna ukuqinisekisa ke ukuthi akakushiyile uNkulunkulu mhlambe uyayibuza futhi uzushu wedwa uthi mina ngiyabona inkosi ngikhohliwe inkosi ngishiyile ngiyafuna nje ukukhumbuza ukuthi akakushiyile uNkulunkulu ngizoqinisekisa nje ngalokho ayikushiyile inkosi kade ngimusha manje sengimdala kodwa ngikaze ngimbone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe iphansi kuhle

0: ake ngigijime ngiye kulomlaleli ekuseni emsakazweni izilomzansi.
1: Half pint. Ngolesine mfowethu nami ngisendlini namhlanje ngenile emsebenzini madlokovu lo laka mashizweni hostela. Cha futhi sizwile ekuqaleni umama eshumayeza uthi ngaphendle kaNkulunkulu awuyilutho uNkulunkulu uyakwazi ukusiza izintweni eziningi. Ya nami ngiyasho mfowethu uma umuntu ufuna ukuhlala ube nekhona lakho umazi uNkulunkulu uyosizakala ezintweni eziningi, uyovikeleka ezintweni eziningi uma umazi uNkulunkulu, uma sami uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ukuyiphi impilo esimo okusona, kodwa uma umazi uNkulunkulu ngicathe yonke amafindo ayoqaqeka mfowethu.
2: Amen. Ngiyabingelela ezintomzansi, ngiyakubingelela mphathi hlelo sindicele Ntombi kaMfino uMalembe lo okhulumayo. Hayi, uyayikhoya idlale ingoma Ntombi. Ngiyakuvuma lapho, hayi. Nami ngithule njena ngubaba, ngithule ngilalele. Ulwesine lo mama, hayi kubi. Sengathi ke angisho ukuthi ngiyakulawula Ntombi. Bengicela nje ukuyidlale nezamaNazaretha nje. Ngoba phela nomama namhlanje bamaNazaretha nabo bahambile baya kulona ulwesine. Ukuyixube nje Ntombi uyivange. Asibonge. uMalembe lo emawoti.
0: Sibonga kakhulu uMalembe emawoti emsakazweni wakho izilomzansi. Asiphinde futhi siqalaze nangomunye Sindi. Alright, awuthi sibheke ukuthi uthini lo. Siqalaze nango. Mangidede inkundla mina manje khona uhlelo ikusasa lethu. Nomzwenkosi omfoka Chonqo. Madla bangikulalele ngiyabuseka. Umama uNonhlanhla Ntombela elofu. Amen Ntombi kaMfino nginani ngikulalele. Ubani lo silalele uNathi Khuzwayo. uNathi kwakaKhuzwayo othi ngikhona nje. ZM Makhasana siyabonga kakhulu. Ngaze ngabusiseka kusho uThobi kwaMashu ethi sesimasindi ngibusekile. Uthi ke yazi yangibusisa le ngoma. Ngiyabonga my sister uEsma Bena ethi thula moya wami. Siyabonga kakhulu asibangeseza uthi ubani losho kanjalo emsakazweni izilomzansi FM. Sithathe nangomunye.
3: Ake ngithathe leli thuba ngibingelele emashizi ngikulalele. Ngiyabusiseka igama ngumfana omkhulu endwedwe esigodini sakwanyusa undini ngihlala ezwelishaya nithinta nyona engaziwa ngalo likaNathi Khuzwayo. Uphile Ntombi kaMfino kanye nabalaleli. Babhayi.
4: Amen Masindi. Eyi, siyabonga kakhulu Ntombi kaMfino, uyasilapha. Noma singakileko lwesitini sihlezi emakhaya ngezimo ey'thile, kodwa nje eyi hayi bandla, ngifuna ungasho siyalapheka Nkosi yami. Sibonge namazwi esiwatholile. Ngiyabonga masihambe hambe kahle kuneli lwaMthembe Ntuzuma kaF.
0: Siyabonga kakhulu Neli. Nangomlaleli lapha uThobane Molweni ethi sawubona sisibe nginawe nje emashezi ngilalela umsakazo izilomzansi. Siyabonga kakhulu mlaleli. Kumnandi ngohlobo nimangalisazi. Vale ngalo mlaleli, sawubona.
5: Ayibonga Ntombi kaMfino kungulesini.
0: Amen. Njani?
5: Amen.
0: Amen. Ninjani? Asibange sathola nabakithi. Angazi nami futhi ngithi nje awu, ngoba bengikuzwa kahle. Bengikuzwa kahle kodwa khona edala singatholani. Mlalela, ngibonge kakhulu ukulalela kwakho kusukela ke libumeni ihora leshiya kalulunye kuze kuzoba imanje. Bengithi ke ngiyamcuphisa ngimfaka ngefastela akangavuma khona. Ayingicinile wena ke inkosi inqabe njalo nokwakho ukuphila uma nje kukuhle kuyona inkosi. Na kanjani nakusasa sobe sikhona uhlelweni senza kwenzeke. Nangomzwenkosi omfoka Chonqo okhona nohleli kusasa lethu njengoba ngidede inkundla kale kwaloko. Intokazi izokunikeza izindaba la uhlobisilo kalishozi zokubumbana kwehora leshumi namili. Ayinqabe nawe inkosi.

0: amen kepha kuba ke bethule sona ngisabelo mali esibheke ukuthi siqale ukusebenza ke la ngenyanga kantulikazi kuona ke lo nyaka ke lona ke uhlelweni ke ikusasa lethu
1: njalo ngomsumluko kakulesihlalo ngo-12 kaku-3 ntambama
2: yabona amacembu lawo ahlangena wombe iwona azosikhaya ahlome ngayo yonke into lamacembu stembu hlakanipha unke umnotho bayawazi amacembu ayo awuhloniphayo ukuthi umthetho kuba phela yeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akathi befuna ukuyenza futhi lo yokulutha
0: obana befuna
2: ukuyobona kubekho amaphoyisa nje la i-intelligence ndibisi
0: vele sisehlile
2: ukuthi
0: konke abafuna
2: ukuyihlusa
0: la ibone yona i-intelligence
2: hayi njengobone ngekho amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
0: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayiku wakhalwa ngayo njengo-2021 yayikuphi bo
2: ngo-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
0: kwakubani
2: ukhona esebenzisana nabantu ababezokwenza
0: lento
2: ukhomishina
1: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi

0: ngoba bayafika bayaphika wayivimbanza uma uthi ufuna ugaca iketanga wathi mina bendaba ngithanda ukukhuluma kodwa namhlanje naku siyaligaca iketanga manje siyaligaca iketanga siyalithatha uyaligaca sekhiphilo umama Mambalizi amkhipha mazimashini akaligaca iketanga nayesedla imali laphoyani ku-GNU awuhelele siyabonga sibonise amanzi.
1: Right, ngibingeleleke Gambosha nabalalele, ngiyamuzwa kunduna enkulu Ntolo, khalela ke iy'tolo zabo kufika nabomsenzi ke zilahlekile, siyezwelana ke nabo. Kwineni lapho kuNtolo ezokhalela khona iy'ngane zethu ebhuqabhuqa ama-drugs afike nabo kufika. Ngibonge umlaleli lo wemsakazo entuzuma ephawula ke la kuyona ke i-WhatsApp line.
2: Ngiyabingelela Sithombe Sesele noMathembo lokhulumayo. Sithombe Sesele, ake sicele bandla nkosana abantu la ifakazi bafa amanzi abanawo. Amanzi abalethelwa bagcine ngesonto edlule ulethelwa amanzi ngesonto. Imoto ifate eliqala ifika ngesonto, leli sonto ayizange izifike. Bayafa abantu amanzi awekho ifakazi. Lamunyuka ngumazungu ofakazi ekugcineni abanawo abantu amanzi. Sicele imoto okuya ivate elikanye amanzi. Ngiyabonga bye.
3: Ninjani weGambosha? Siyaphila Cwenca. Eyi, phila nabalaleli. Isikhathi vele sibe sincane sithomba. Awazi ukuthi yini ngoba i-airtime iyefana nedatha sithombe. Nisincishe isikhathi kanje bafowethu. Philani-ke. Ngibonga nje kuloya mama ogena ekuseni kumcomo sithomba ade khuluma ukuthi uNkulunkulu usebenziso ngizobe nophakela umthatha. Engathi bangangagenwa kule moya lezikhulu sithombe. Yabo lezikhulu sithombe siziphethe sithi abawoti izigebengu zonke wesithombe. Thina siyinkomo zale phesha ezigadwe yilabantu thina sithombe. Siyinkomo zale phesha zigadwe yilezikhulu lezi. Izigebengu angikhatha nami ukuba uthanda siphi. Uya ngokuthi wena uthanda siphi wesithombe. Kodwa sizigebengu ophakela laba benongizwa engathi bangangagena naluwasisi. Bengathi ngoba bangangagena lo. Imoya emibi yemali sithombe. Izikhulu zihlangene ngathi sithombe. Walibona izwe nje. Ngiyixotisele leya ndoda sithombe leshelele ilada sibashaya singabashayeli. Laba bafuna ukuphanishwa laba ngezinye iy'ndlela sithombe. Ngiyabonga isikhathi sivele sibe sincane sithombe. Babhaye mkhulumi phile. Kodwa ngithina siyinkomo sithombe zale South Africa zale phesha ezigadwe yilabantu base-South Africa. Le South Africa thina sifuyiwe la thina sithombe. Babhaye baba siphonge Cema.
4: Awona msakazi sithombe sase. Ushompisi lokhuluma. Ngithi mina ngicela ukubuza kwenziwa yini khulune wesingisi amaphalamende sesakhululeka isingisi kota yonke into isingisi yonke into sikhuleka kanjani kanti ngoba le limi kuthiwa ziyasebenza zonke ziwu-11 ziyasebenza yini ngakuze nje kukhuluma umageba noma ngesixhosa yonke into ephalamende yabona.
1: Right, eminye ke imbono yakho nawe leza ngayo lana ke i-WhatsApp line. Mawune nhlahla iqembu lakho lezepolitiki likhona ePhalamende. Awukufakele umbuzo lobuzo lomlaleli uthi kungani? Ungihlebele uthi utheni?

0: ngitshayele emuva nemoto leza uhulumeni. Khokha thina lapho, thina sikhokha lo petrol ahamba ngawo. Ngazodlala ngabakhokhi bentela la, ngiyabonga.
1: Angikubane angibingelele uvezi. Ewu mambovu, mhlambe kubalekile siwabonga amaqembu anjenga no MK HNSA ATM ngokweseka iMarsh and Marsh ngoba bakhomsile ukuthi bahambisana nabantu baseSouth Africa ngalokho. Sengathi ke singakukhumbula noma sesibheka iballot paper ngoba uma senza iphutha savotela abantu abathanda abantu bokufika sophinde sikhale eminye iminyaka emihlanu. Buka nje kumanje kunengane na 2 years ebulewe ama-ships anophoyizeni kule mpela sonto esibuya kuyona. Bathula abaholi bethu ngoba ingane yaseSouth Africa kodwa kube bekuyingane yangaphandle. Ngabe sibabonile beyigxeka leso senzo even kumabona kude futhi ngabe sebeboshiwa abantu abayibulalile lengane. Kunzima ukuba umuntu omnyama waseSouth Africa ngaphansi kwalobuholi obukhona. Angibonge.
2: Kunjani mangubani yaphela? Hayi maphela nje wantombi. Khuluma noSiyana wabuthelezi nokhasela. Ngizanda futhi ukubongela le genge ethole mfethu uxhaso kuhulumeni. Kanti iyajabisa ngempela uma ubona ukuthi uhulumeni ungathi uyazama ngempela, uyazama ukusiza labantu abaqala amabhizinisi. Into enhle impela le, ngishayela ihlombe elikhulu lo hulumeni okhona. Kuyajabisa ngempela uma ubona ukuthi khona into eyenzakalayo, into ebengajwayelekile ebingenzeki before. Ubuyiqalela nje wena ibhizinisi ungatholi uxhaso. Lo nto iyajabisa ngempela uma ubona lo hulumeni okhona njengamanje eshabasheka. Lo nto iyangijabisa kakhulu kwaMphemba. Sithi nje thumbs up kubona, sathi yonke into engahamba kahle. Bese ngiza kumama lona NFP, sathi ngempela lo mama engangaphuma esikhundleni sakhe sathengalwa kuze bese kugcineni, ngoba uyabona ukukhona somathuba abafuna ukuvulela abantu thizeni abayingwenye ifuna futhi ukuthi ingenelazi ihlaphaza yonke le nto esiyenze ezanywayo ukwenziwa. Le nto futhi ngempela lo mama ngathi engaphumelela lo NFP ngathi isikhundla sakhe ngathi ngalwa kuze bese kugcineni. Ngiyabonga noSipho.
3: Mangubani sawubona nabalaleli, siyambingelela nonke sisi. Mangubani olwami la, ngisacela ukuthi sicela ukubonga kubafowethu lapha baseMozambique. Sicela ukudlulisa ukubonga impela kubafowethu baseMozambique. Benza umsebenzi omkhulu labantu. Benza umsebenzi omkhulu ngokuthi bavimbe ama-trucker aseSouth Africa angangeni laphaya. Basenzela izinto zibe lula. Ukube bengatshelana neZimbabwe yenze kanje ngoba benzile, ivale na ivale iBay Bridge. Nakhona futhi angangeni ama-semi-truck aseSouth Africa. NeSwazini futhi nabo besifisa yenze njalo. Khona uRamaphosa ezobathatha njengokubalanda kwakhe. Ezoshoshisa uRamaphosa abathatha abahambise ngoba asisabadingi la futhi asifuni ukuthinta umuntu ngesandla. Sifuna ukuthi uRamaphosa njengokubaletha kwabo ne-ANC yakhe babathathe futhi babahambise bona. Leyo nto isifiso sethu lapho ukuthi bavale lapha khona uRamaphosa ezohluma masinyane abathathe abajikise. Ngiyabonga.
4: Sabas ngibingelele. Ngiyakumbula ngoketho olulule o-UDM, o-IFP, o-DA babethi ANC amasela zizikhele mnqa babolile. Mina ngibuza ukuthi usebenzisana kanjani nomuntu oyisela oyisikhele mnqa ebolile? Kuyasho nje ukuthi abaphathi bonke bayefana bazepolitiki, into abayifunayo nje ukudla. Manje bayadla bathule emlomeni u-ANC usenuka amaperfume. Nabo MK laba sisho ukuthi bazokwenza kahle, ningizwe kahle, angichemanga naqembu. Uyabona-ke kule abantu bokufika, asijiki asihlehle emuva koba siza ukuthi ephalamende bayeke yonke into bakhiphe abantu bokufika ngoba sokufike la sesikhathele khona. Siyabonga.

0: Nawa kade kuyinkulumo mpaka kuSAP uMagwaza Msibi sebeyayithanda namhlanje iNFP ngobani hey siyadlala amaqile epolitiki hayi ngempela umdlalo wamaxoki ngiyakutshela impela usishi la imfume ngani yami
1: ngibingelele mangubani umthwalo ugamenxa lo ngwakhanyile ngilapha esho wegcinhliziyo hayi umbali akahlale nje esikhundleni sakhe akukho nje uburongo owabenzayo ngokuthi avikele iqembu ukuthi lingabisi buzzer shop salo muntu okuthiwa uIvan Banzi owayifuna ukulenza imvu yomhlabelo akukho nje uburongo akwenzile akahlale esikhundleni sakhe ngoba kudlalwa ngaye la ngoba nakho ewumuntu wesifazane lo baba nje lo kuthiwa uIvan Banzi akayeke lento yokubukela phansi abantu besifazane afuna ukuthi ukuba controller enze into ayithandayo njobe sephendula iqembu ispaza shop sakhe umbalishinga kahlale nje esikhundleni sakhe ngiyafisa ukuthi ngampela laba bathi bazomseka bamseke ngampela nami ngiyamseka futhi ngoba akukho wrong awenza lapha kodwa kwakudayiswa nje ngeqembu lifuna ukudayiselwa ukuthi libe udondolo lweqembu
2: Sekazo ke wakho yezohlelo sigeqa amagula drive show siyaqhubeka siyakubekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa kanti ke uIEC kwenze kwalula kakhulu ukuthi ke ukwazi ukubheka ukuthi ke ngabe usukubhalisele na ukuvota uma ngabe ke futhi umvoto wokuqala impela ke banalo ke nohlela bangakwazi ukuthi bakulekelele nje kulona mawa uyakhona ke lapha ya ku voter information center yakhona ke lapha kwa IEC impela ke online uyakwazi ukuthi ke wenze njalo uthi nje IEC bazobe sebekunikeza ke website ke yabo ebese ke uhamba ke uyabheka ukuthi wena ufuna ukuregistrela ukubhali ufuna ukuregistrela ukuvota umvoto wokuqala ufuna ukubheka mhlawumbe ukuthi uvota ngakuphi nendawo ivoting station yakho bakunikeza impela ke lonke ke lolo lwazi kanti ngisana nje ukubheka nje nami ukuthi ke ngivota kuphi nendawo ngifuna ukushintsha ke sake bengibuka ukuthi kambe umsebenzi wokushintsha ukuthi ke ngivote kwenye indawo so ngase ngibona ukuthi oh fanele ke ngifake ke manje iapplication nakhona kulula futhi application yakho uyakwazi ukuthi uyenze online noma uvakashela usizakalo seduzane ke nawe so ke indlela nama alternatives ukuthi ukwazi ukusizakala akhona maningi kakhulu so ke nomlaleli siyanxusa kakhulu ukuthi ke akalungiselele impela ukuthi ke abhalisele kona ukuvota mangabe umvoto oqala Congratulations siyakwamukela impela ke kule system yokuqinisa intando yeningi ezweni lasendengezwe eAfrika impela ke ngathi ungavota kahle kulona ke impela ke ukhetho lo uhulumeni ke basekhaya oluzayo bese ukuthi ke futhi kulula kakhulu uma ngabe ke nawe ufuna ukuyibheka ukuthi ke ngabe usuregistrile ufuna uqinisekisa nje kuphela okanye uyafuna ukuthi ke ubhalisele kona ukuvota uthumela ke iID number yakho ku SMS ethi 32810 ID number lo yakho ku 32810 bazobe sebekunikeza ke voting station yakho ukuthi ke ikuphi nendawo kanjalo futhi ucheck istatus sakho nje sokubhalisa ukuthi ke umike kanjani baye basekuthumelela ke futhi amanye ama links uma ngabe ke ufanele uyongena kuyona ke website ke yabo ebese ke mhlambe ke uupdate noma ke ubhekezona ke ezinyekeze izinto ke zakho khona ke lapha so ke kulula ke nje kakhulu 0604807164 thina kwakuphawula uthi ke mangubane ntombi ntambama ngiyakubengelela mangubane after nje yonke into eshiwo yongezwe lasenengizwe eAfrika parike mangubani ngiyalthandizwe lami kuningi okuhle ngalo if nje uzwa begxeka ungaze ke uzenyeze ngalo izwe lakho mangubani ngiyalthanda kakhulu ke izwe ke lami umzansi mangubani izwe ke lokho koko ke bethu kushe ke umnumzane ke lapha ya kushe ke umuzi ulapha yayinanda engene eshiya kona uPaula nje kwakhe mangubani nomama ke ushinga uphambene nje nesifungo asenza iqembini ke lakhe if inkantolo ke ivuna yena kobe ke ifraud leyo kusho ke uanene masengene eshiya kona uPaula nje kwakhe uthi hayi umamshinga kunefunga ayithatha zalwa ke iqembu ngicawu ukuthi ke wonke amaqembu impela anawo ke le nto yokuthi ke umuntu uvota ngokwesiyalelo noma ngokomiyalelo wenhlangano ke yakhe ngiyakhumbula nje nalapho mama Nkosana Dlamini Zuma kule ndaba ka section 89 weParliament bamgxeka nje kakhulu ukuthi ke uvote waphambana nawo inhlangano ke ya ANC at the time kwathiwa ke uzoyiswa kusona kisigungu soqondisa kwegwegwe nje kwakunezinto efana ke nalezo so ke umlalela ukuthi ke zonke inhlangano zinawo lento yokuvota mpela ke ngokomyalelo wenhlangano mangubani ngiyakubingelela.

Astros Body sekumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo phokufula khonijelonke ningunqaphambili izwi lomzantsi sithi tshotshobekho nawe ngalo eli ixesha masiyicele inkosi isikelele iAfrika singena ngayo phake i-national anthem

0: Jojo-ke nawe uba kube khona masihambe siye kuyo ngaphosa ekhaya singabusapholisa amaseko enkqubeni siyakubulisa molweni ekhaya
1: molo lobilo
0: molo enkqubeni
1: molo
0: baba kuyaphileka
1: khona kunjani
0: hayi sigcinekile noko baba singeneno
1: hayi ukhuluma nongcolosi la
0: awu baba ungcolosi siyakwamkela baba ubhengu emkhomazi
1: eyi ngiyaphila futhi
0: athi umoya uphansi nje baba ubhengu kwenzeke yini ezweni
1: no baba khona into engiyibukayo la niyabona ngiyayibuka nje kodwa-ke angazi uma mhlawumbe izoba right kodwa ngiyayibuka nje ngiyihleli yabona ya ungiyayicubungula ngihlela endlini yabona ukuthi lobi manje okay right abantu bokufika vele kuthiwa abahambi ngoba vele benze loku naloku kodwa manje ngibuka abantu bangabe kuwukuthi ngoba khona into evunguzayo yabona into evunguzayo ukuthi bangabe kuwukuthi mhlawumbe basafuna ukuthi kubuyiselwe abantu noma khona abantu ababhekile ukuthi kufanele baphathizwe mina bese ngingasaboni kanjalo eyi ngeke siqalekile lobi yabo nje mina ngendlela engibuka kade kufanele nje kuke kuvotelwe abanye abantu ongcono hhayi la bantu ekade bekhona hhayi futhi abantu banodlame bayalwa abantu benza izinto nje sibe nzima lobi hhayi kabi kodwa ukubuka nje yabo ukubuka nje
0: ibaphi-ke abanye abantu ngcolosi khawusicele
1: ye baba
0: ibaphi abanye abantu labo othetha ngabo thincela kuvotele bona baye kwabo bebekhona ibaphi abatsha
1: hayi ngeke kasengibuka nje lona uhlobo labantu nje hayi ngibuka uhlobo labantu lokuthi hayi ngeke kope hey ungajote umzima ngayithi
0: Oh, uhlobo labantu kube abanye abantu
1: hayi kuba abanye abantu yazi amacala akhona inqaba yonke into nje engiyibuka ngiyayibuka nje ukuthi ma ngabe kuwukuthi kuthiwa okay ahambe labantu labo bokufika siphinde futhi sibuyisela heyi kusho ukuthi siyaphila esiyakhona eminyakeni emibili ngiyabuka nje ngiyacabanga ukuthi kube kunjani ngoba manje kunezinto yabo nje lalo kunezinto ey'fihlwayo kunezinto engingafunakali izwakale kunezinto ey'vele zenziwe nje hayi lobi kulungile wami ngiyabonga hayi no okay
0: phila dada enkosi kakhulu siyabulela allright asiqhubele iphambili esibhekwa ngabantu esimtholayo ngelixesha ohlelweni ogama lalo hlobuhlobo ekhasini sibhozo imizuzu bakubethe pha insimbi yesixhenxe ngalo eli ixesha mhlawumbi ke ulapho kuloo ndawo kuyo siyakwamkela enkqubeni nawo wamkelekile uba ke uvakaliso lwakho luvo ngelixesha masikuthabathe molweni ekhaya siyabulisa
2: molo kunjani futhi yaphila
0: kona bhuti omdala kunjani
2: siyaphila mfowethu uthokozane okhuluma naye
0: babuthokozane siyakwamkela ohlelweni
2: khona le sihlobo benikhuluma ngathi izolo umdliwa
0: aba
2: yabo ungihlekisa ma usuthi baba right
0: ufuna ndithi sisi ke ufuna ndithi sisi ke
2: ukuthi wemtwesi kodwa le namhlanje ngizoba personal khona ngizoyibona inkinga yami ikuphi ngizoba personal namhlanje yabo khona ngizophumelela obali ngifuna kodwa le nto ngifuna sihambe phezu kwaleli gama elithi umdliwa angithi nithe umdliwa umuntu osuke evalelwe izinto like kuthole ukuthi mhlawumbe emndenini wakho kuvalwe izinto zakho ubona izinto zingakulungeli yabo into ezikanjalo angithi yabo loo nto right ngifuna le nto ake sithi sesiyibhekise kimi-ke mthwesi angiboni mina mthwesi mina anginaye umuntu wesifazane mthwesi yeza bafa
0: okay
2: ya ungabi nawo umuntu wesifazane akusikhona ukuthi ngoba ngingakhulumi nabo mina mthwesi abantu besifazane ngihamba kubona every day ngiyakhuluma nabo but into eyenzeka umthwesi ilanguage abayikhulumayo akusiyilanguage engiyidingayo bona bakhuluma ilanguage yamanga omunye umthwesi umuntu afika athi kuwena anginangani kodwa uyadlula one day naye ingane unayo ethi omunye anginandodwa kodwa indoda uhlala nayo yayibo loo nto yabo amanga abawaqambayo amanga wabona kahle mthwesi ukuthi angakubulalisa sengiyalana-ke mthwesi ukuthi omunye umuntu oseceleni uzothi hayi uthokozane unomdliwa kusho ukuthi wavalelwe iy'nto zakhe ngabithi umthwesi uyakhumbula izolo ngikhulumile izolo ngathi abantu besikhathi samanje ikakhulukazi intsha mthwesi nabantu ziba manje sebephila impilo engahambisani nendlela eqotho neneqiniso yabo nje ma ngasho ubone nje fethi ngendlela okuphuza ngayo intsha ngendlela ephuza ngayo utshwala

0: namuntu enayo. Sengisholi ukuthi kwesinye isikhathi sifuna sibe sisho mthwesithi uNkulunkulu ukhona uyabenzela mthwesi abantu izinto. Abantu ibona abalahle indlela yokuphila. Abantu sebephila impilo ethandwa yibona ezojabulisa bona kodwa ezobalimaza futhi ekugcineni. Abantu abasafundi mthwesi abasafundi kubantu abangaphambi kwabo amaphutha abenzile. Abantu abaningisebekholele ukuthi izinto zehlele bona. Abantu bamanje sebebuke yabo mthwesi njengamanje njengami nje. Mina mthwesi mangihamba esitaladini angithandi ukugqoka into ezinamagama. Ngiyayithithisela kodwa ngibe clean. Umuntu mangifika ke nathi umuntu we ngizomenza lo muntu osashaya umoba ngigraduatile. Yayizwa loo nto. Kodwa uzothina omunye umuntu osetshelela ukuthi hayi uthongana unomdliwo. Kanti yini abantu bamanje ilanguage abayikhulumayo akusiyo ilanguage right. Yayibo loo nto. Sengisho ukuthi kwesinye isikhathi akufuneki sibhleme amadlozi. Sibhleme uNkulunkulu sithi amadlozi ethu noNkulunkulu akasenzeli izinto. UNkulunkulu uyasenzela izinto. Into esishayayo ukuthi izinto esingayiboni ezenziwa amadlozi noNkulunkulu sishawa isikhathi esiphila kusona. Abantu okufuneka beshintshe indlela yokucabanga nendlela yokwenza izinto. Abantu balesikhathi samanje mthwesi ukuze sibone yabo njengamanje mthwesi uNkulunkulu abantu uNkulunkulu uyabenzela abantu izinto mase yifika abayiboni izona. Amadlozi ayabenzela abantu izinto ezinhle mase yifika izinto abayiboni ngoba yini sebephila lesikhathi samanje kugcine kuzothi abanomdliwa. Kanti yini sibulewe lesikhathi samanje sidemokhrasi mthwesi.
1: Wake waye kumkhosi wobuhlanga babuthokozana. Wake waye kumkhosi wobuhlanga.
0: Into edathi ngingayi mthwesi kunabantu mina mthwesi engibazi.
1: Hayi ungiphendule umbuzo wami ae.
0: Hayi angathi ngisho mthwesi le.
1: Hayi kodwa ungiphendule nje ndikubuza kakuhle mna ona ungiphendule ngoku uyangichazela.
0: No angikaze ngiye mthwesi yazi ngoba yini.
1: Hayi ngiyakuzwa babuthokozana.
0: Yazi ngoba yini ngifuna ukusho mthwesi le. Kunabantu mthwesi esibaziyo.
1: Ah uzongena uyisho ngenyelanga babuthokozana ndiyacela. Ngoba ukazuye. Ngiyacela nkosi yami hayi kabi phuthu omdala.
0: Oh bebithi ngifuna ukuvezela olunye uhlanga ukuthi abantu esibazi. Okay baba kulungile.
1: Inkosi dad sebulela. Right qube igama la hashtag lakhulu uDlube Cousins. Hayi. Uphendula daya kakazayo. Hayi ke asibambe khona apho. Enqubeni siyakubulisa mholele ekhaya.
2: Eh makhosini njani?
1: Baba siyaphila kanjani kodwa?
2: Hayi umthezo lo.
1: Baba umkhosi. Yebo
2: ngihlende la. Yila ekhendwe kodwa ngila etokweni.
1: Oh, usekenvile eTogwe. Manje phone yakhe ikhuluma kancane useTogwe.
2: Hayi, ngoba ngiyekhisiyo
1: kuzani phansi kuyekuzu uthi hayi khona ehlisileyo. Ya uthini babu umgize boy Kenville.
2: Khona namakhaya into yasho umtshalizo. Nganga ngicabu usosele ukalosi kodwa angisi. Ngikho lapho nje ngikuthiwa ilalela.
1: Ey, kodwa uyazi indlela esesithande ngayo babu Mkhize.
2: Yeah.
1: Andilu nawe ntate eva. Uyabona bubu uvele wahlala odabeni because singathandi mothi ey intetho kaSibanibani. Ingaba inhle ngabimbi kodwa uvele wanesoka nje uhlale kuyona. Nobani nabani uzozo oyilanda ethi bithile. Ngoku kuba ngathi sikhetha abantu abathile sithi abaphawula ngezinye izinto ezisho abanye abantu abanye abangaphawula.
2: Hayi ngiyaxolisa ke ange ngihlale kule ndaba.
1: Eh.
2: Yeah. Izolo ngeke ngayilaye lokuzana kuphu eDobben eSithura ngihambe ngibuka nje lokho ngitshola. Kunetyo lapha na engizwazweni mina ezayidayisa impahla eziyifanele ezithile. Kunezinto ezegesi ixathule gasi amateki dasi yonke into iyimpahla. Kodwa yabungiseza hayi. Hayi konakakhulu itolo konakele njani. Lokho lutho nje sokule khaya yodwa lethi ngithusile impela athi mina awu. Kanti into ihlezi lento ngizwa beyisho into beyikhuluma emsakazweni ukuthi iy'tolo zingekathi into ekanye ngapha. Wayesho phela zazo kuba open space no actual space ngabona konakele kuyo ngizaza ke mina ngicela ungasafa bese ke ngileli leli sekondi lo yiyo sabo ngathi mina angahamba ukufuna lokuzana ngako street ngako smith street buwa ngizi to lo sine to le engeni ayasathazela kuba imfazi iyakhokhela eyini so le ebeke sifinisha ayisekho ke lokho sona usuma ukuthi uyabukisa uthenga into eyifinisha aw le nto ivisikrele iphelele kuzwana ukuthi usathi uma wathi uyamuva endini ibhoya also phakathi ngizwe ngangibezengathi bheka athi mbani ukuthi ma kunjalo mina ngibona kungcono ukuthi leli zwe amazibuye kwabamhlophe mhlambe ngakho imehluko ngoba ngenzeka kuyona hayi ngoba ayibonakele makhathi leya.

0: Mimi, Rise FM 87.9, Jalo, Go 5 FM, Go 6. Bese kuthi Inanda FM, Jalo phakathi kwamabili, Nanda 88.4 FM, kuzoba 1 ekuseni, bazobe benawe, Izwi loMzansi 89.0, Jalo olesine, so hafa 7 kusihlwa, kube umbuso wodwa.
1: Kujwarha lo Thembile. 2024 March ngeza la ekhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sisithuku afika kunzima la hayi ngahlala siyafika samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathiwa zisibuye emva kwesonto sahamba sowasebenzisa noproduct sabuye emva kwesonto nonkosikazi saphinde sanikwa amanye kwathiwa ngiyowasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulunywa la owabamba yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi imeseji waqedile hayi ngabuyela esimeni ndaphila ndangumuntu njengoba nje ngiphile saka ngiphelile esistroke kanti uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama ngathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele afi wabona ukonakele ngangingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolwa wakhe indlela wangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nawabanye yabonga
2: amen amen
3: ngicela ukubonga kumprophet Sibiya benginey'nkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ayi ungenzela imanga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizama nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngendihlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya
4: sanibonani igama lami nguzodwa wakadlamini Msinga ngathenga ijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila bengithema ngo-checka nje amasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza abaningi sebesizakele njengwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga
5: amen wemprofethi ngithi ake ngithathe lelithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhemunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizame hayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzela imanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngisele kona ukumuntu abeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa abazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
0: Major Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbe lesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Ntubatuba, Bangeni, Ulundi, kanye naseThekwini, futhi siyakuthumelela uma uku

sizabantu, you know, I am anointed for people, not for myself. Angithi uyayibona le nto leyo. Ngiyaye ngithi I am the kingdom nomics. I am focusing on what matters to God. What matters to God is you at home. Uyayibona le nto leyo. So now ake ngikhulume ke, uyabona kunesichitho okuthiwa zintwala zengulube. Lezi sichitho zezintwala zengulube siyenziwa nje ngabantu ngendlela mhlawumbe bayakwazi nokuyibeka la uzohamba khona uweqe uyithole lezintwala. Lesi sichitho ke isichitho esenziwa awusibona, akekho umuntu ozakwazi ukubhixa ngaso, kodwa siyakhandwa ngendlela esikhandwa ngayo. Mase senziwe ngendlela izintwala kodwa zibonakala kuwe ziphile, uyidathe uyichobe. Uyayizwa leyo nto leyo. Kodwa zenzeke endaweni engabonakaliyo, zikhandwe ngendlela yezwe elingabonakali, nemimoya emumnyama angithi. Kodwa uzosibona kuwe, and zikubangela isigcwagcwa, and zikubangela ukuthi ziyenze ngampela lento ezenzelwa yona. So ngizokwenzela isibonelo ke manje. Masithi ke sithatha umavuthulu, umavuthulu uqondene nje nezinto ezisemzimbeni womuntu ezibonakalayo kanye nalezi ezingabonakali. Uyabo, umzimba wakho uyaluma, unesichitho, unesinyama, unamabhadi nje awulungelwa lutho, unamashobolo, una yonke into ongayicabanga. Thola umavuthulula. Uyazi ukuthi kubuhlungu ukubona bayagana abanye awugani wena, bayasebenza awusebenzi, kodwa nakhona hayi ukuthi yingoba ungeke usebenze, kodwa nje nawe awuqondi ngoba izinto zoniwe ngabomu kuwe. La asikakhulumi ngokuthi ubhedelwa yini nani, kodwa sikhuluma nje ngokuthi konakele kuwe emzimbeni. Ma konakele nje kuwe emzimbeni, ayikho into ekulungelayo. Omunye umuntu kabe nephunga nje elingapheli, angalazi, uyageza impela yena, kodwa unuka amakhwapha nje aliphele liphunga lamakhwapha noma egezile. Omunye akulona nje iphunga lamakhwapha, iphunga nje lingazeki, eliba namandla mayengena phakathi kwabantu. So umavuthulula ke usiza nje zonke lezi zime ezinjalo. Omunye uthola ukuthi nje umzimba wakhe uvela ulume mayese phakathi kwabantu, uyaluma. Kuningi okwenzakalayo, kodwa othola ukuthi kusemzimbeni womuntu. Omunye akugcini nje ngokuthi mhlambe uba nephunga, we understand. Omunye nje uzagcine eneyinduna ebamubi, nesikhumba sakhe sibe yinto nje angayi understand ukuthi uzoyichaza ayithini. Maya kwadokotela kodwa akukho lutho olubonakalayo, inkinga la ifika ibe khona. So umavuthulula ke i-product esisiza abantu abaningi. One, iyasusa yo, ivuthulela yonke into ebhedayo emzimbeni womuntu. That's point number one. Number two, ayigcini ngokuvuthulula yonke. Umama obekade efakaza la uyasho ukuthi ena ayi nabantu bakhe sebeyasebenza ekhaya, bebengasebenzi, izinto bezingahambi kahle empilweni ekhaya. Kunezimo ke ezisuke zenza ukuthi impilo yomuntu ihlehlele emuva. Nansi into engifuna ukuyigcizelela. Uthole nje umavuthulula, kuyenzeka uthandane nomuntu onesinyama nje akushiyele ngesinyama. Kuyenzeka uthandane nomuntu onenkinga nje yokuthi yena unesithwalo esithwebula iy'nhlahla zabantu. Uthole ukuthi yena sokushiya nensila yesithwalo, into zakhe ayisalungi, udinga umavuthulula, ususe yonke lento. Kuningi engakubala. Uyenzeka ukuthi wena nje walala nomuntu wakhipha isisu, manje lo muntu sekushiye nani nesinyama. Ngoba umuntu okhipha isisu bakwethu, let me tell you, ake nginisize bafowethu, umavuthulula usiza kuzo zonke izinto ezizinyama ney'thwalo. Nansi enye into ke kufuneka sisizane ngayo. One, kunezinto ezinye ezenzeke wrong empilweni yomuntu kodwa engazi ebethi wenza right. Umprofeti usho ukuthini manje njalo? Ngizokwenza mina, I'm a prophet, angisoni sangoma, angisoni nya, but I'm a prophet. Ngikusiza ngendlela uNkulunkulu athi angikusize ngayo. Ngiye ngathola mangisiza abantu ukuthi kukhona nansi enye inkinga abantu abangayazi nabangayinakile. Kuyaye ukuthi umuntu uma eshonelwe umuntu abethandana naye, noma ashonelwe ingane yakhe, siyasithola ukuthi abantu besifazane uyahamba ayogeza kubo kamfana, ngoba ushonelwe ubani? Umuntu abethandana naye bengakashadi. Okanye ushonelwe ingane useyahamba yogezwa kubo kamfana. And I will tell you into ongayazi, akugezwa ngomswani wakomunye umuzi noma ngenyongo yakomunye umuzi. Usuku usuzifake ibhadi. Imvama yabantu abake bagezwa kubo kamfana akubahambeli kahle ezimweni endabeni zizothando, ngoba intombazane igezwe ekhaya kubo, ayigezwa kubo kamfana.
noma ngayiphi indlela awukwazi umuntu uthelwa.

ngenyongo mzukwane yoshada. Ileso sikhathi umuntu akathelwa ngenyongo yakomunye umuzi engaganile khona. Manje sinenkinga ukuthi abantu abaningi uyabona mawusuke wangena kuleso sigaba. Kuna ithunzi nje namabhadi osuke uzidonsele wona ngandlela thize. So masithi thathu mavuthululu sisuke sikukhava kuzo zonke izimo ezinjalo ukuthi wena uneyinyama nje wakwa wayidalela zona ngokunganaki nangokungasi. Yabo sesiyagcina ke la. Sinebhengela esinalo la ekhaya ukuthiwa uvikizitha. Asiye bakwetha ke nginsisa uvikizitha ibhengela nje akunawo angiqede ngomavuthululu 550 ngizobe ngikhipha nje umavuthulula nebhengela ngolwesibili. And ngizobe nginaso futhi isikhathi sokuhlala phansi nomuntu nakhona ngisaqhubeka ne free consultation ukuthi ngaphambi kokuthi ngikusize mina ngiyafisa ukuthi ngixoxe nawe bakwethu ngicela nijwayele lento uthi ungavesi nje ufuna usizo ungaxoxanga nomuntu okusizayo ngithi ke mina ngolwesibili ngizobe nginayo futhi free consultation ngizobe ngiengage ngixoxe nawe one ngizobe ngukhipha mavuthulula u 550 kuphela bese ngizokhipha ke manje ibhengela le bhengela uvikizit bakwethu ake ngisize la yekeni yeke ukufuna uxolo ukufuna ukwenza uxolo nabantu abangazange baxolise kunina akeni yeke ukufuna ubulungiswa kubantu abangenabo nabangayimisela nokuba nobulungiswa empilweni yenu noma empilweni yakho yekela ufuna ukuthandwa umuntu ongakuthandiyo yekela ukufuna ukuthi ube muhle kumuntu ovele umubi kuyena izitha zakho ziyakufuna noma nini uthi ubuwazi uthi mawuvuka ekseni basuke sebekulinde ngembhulelo emgwaqeni eminye bayithele esangweni la uzophuma khona uthi ubuwazi uthi mawulele ebusuku kukhona abantu abagadlayo abalindele ukuza uthi kuyakhalwa yini uthi ubuwazi ukuthi mawulele kunabantu abajijela izinto phezu kwezindlu abahazisa izinto ezihlukahlukene uthi ubuwazi kunabantu abathumela izilwane ubuwazi ukuthi kunabantu ababiza igama lakhe ebusuku nemini kunabantu abaphethe impahla yakhe abaphethe insila zakho abenza izinto uyabona ke ibhengela likuvikela kunoma yiphi into yemimoya ohlaselwa ngayo ebusuku noma emini noma kunini mawulele lize likuvikele ngisho ezitheni imbala ezibonakalayo lu 250 kuphela kodwa ngiyafisa ukuthi ngixoxe nawe kuqala ngoba la ekuxoxeni kukhona la ozothi wena ngifuna ibhengele mprophet kanti mina mase ngixoxa nawe ngiyabona ukuthi hayi izitha zibangwa yini uyayizwa loo nto leyo hayi ukuthi wena udinga into yokuvika izitha nje udinga uvika izitha kodwa uma ungalungisa le nto ekubangela izitha awudingi uvika izitha uyayizwa loo nto leyo so ya ngolwesibili kake ngimemeke ngiqinisekise ukuthi on Tuesday ngizobe ngikhona i-consultation i-free umavuthululu u-550 use-specialini 550 bese kuthi ke ibhengela nalo futhi lise-specialini u-250 ngizobe nginikeza lama product bezinsebenzo akhona ke namanye ama product ukuthi angifuna ukukhuluma ngawo kanye kanye uyabo njengalokhu nje ngithi ngizoba nesifiso futhi sokuthi kuwona lo msakazo isikhathi mase singivumela ngizobe ngithathe nje ama calls abantu asebesebenzisa ijuice yabona ke sithathe nje ama calls nje abantu asebesebenzisa ijuice basifonele ke besitshele ukuthi since sebesebenzisa ngoba ngifike la kwizwe lomzansi sekuyiviki lami leli lika 4 right so ngifuna ukuzwa kulaba abayithathe ijuice kusukela kulama vika ngemuva next week ngizobe ngiwathatha la ma calls okay ungakhohlwa kasibona.

0: Ulapha kwamintshisi, sikunezo sasazo nje olunga ngxengwanga. Asivele senze ngolhlobo sihambe siye kuwe ngapho ngasekhaya sive uba igabe uthini enkqubeni ngalixesha kuthini wakho ukuphawula kumba esithe sawubeka ezithebeni ngaphambili enkqubeni. Sekubulisa bolonekhaya.
1: Awu,
0: siyaphila nathi inkosi, sigcinile. Kunjani ngalapho baba?
1: Siyaphila nokwimbuzi yami yakhe kagayi kakhulu.
0: Yaqala yanetha.
1: Asiqalile yanetha, ngisekhona.
0: Akunomhlobeni
1: nomlomi.
0: Baba.
1: Hayi, khona abona le nto ngakolunye uhlangothi isilimazile, kodwa futhi ngakolunye uhlangothi isenze sahlangana. Isikhathi ukuthi manje sihlangane. Sikwazi ukuthi iyakuya amabhizinisi. Bengibona mina ukuthi sibe naso isikhwama esingaba naso. Esingaba nemali esifakayo lesi sikhwama sokuthi sikwazi ukuthi sibhekane ngqono ukuthi amabhizinisi ethu angabe sahlehlele emuva.
0: Okay. Kube yisikhwama somabhizinisi abancane abayimele nabasafufuza. Hayi ukuthi mhlambi bazoyifaka uhulumeni bathini, kube nesigungu sosomabhizinisi nje eseceleni, usho njalo?
1: Nesigungu sosomabhizinisi nje eseceleni esibhekelele amabhizinisi.
0: Nkosi yami.
1: Siwazi ukuthi yonke le nto yethu masiyenza siyenze ingabe sahlehli kuyemuva, sithi futhi uma ngabe siyo-oda ingathi singahlangana naso-oda benzele ukuthi masiya lapha ekuseyile siye senze umthamo ozwakalayo khona sizokwazi ukuthi sithole i-discount.
0: Ayi, ndiyakuva. Ya
1: yonto iyasebenzela ngoba le nto yokuhlukana kwethu ukuthi umuntu ezenzele yedwa iyasilimaza, kanti ifu sikuya singahlangana siye siyala masiyo-oda nesiyenze ngomlani idonti ngasiva kakhulu singakwazi ukuthi amabhizinisi ethu siwabambane angawi.
0: And ngibe nokuadda nanokutheni ke sicobelelane ngolwazi, kube namaklasi esiwabambayo azobamba lo msebenzi okhuluma ngawo ukuthi ungaphasalaki, ungawi, ungapheli.
1: Ungapheli umsebenzi wethu, siwubambe nje uqine, sathi siyaphambili.
0: Kwakho enkosi tata man, enkosi kakhulu, siyabonga tata.
1: Thank you, baby. When you go out,
0: I'm going to go to the house. Okay, asabe siyobheka phela ecala uma kubane simtholayo sikumba apha ke lo esithetha ngawo esifuna ke sive kuwe ngalixesha ukwizi lo mzansi. Siyakubulisa molo lekhaya.
2: Andibulise vuka makhathula njani tata?
0: Kuhle mhlekazi akhonto mani, kuhle kulo cala.
2: Hey, athi sizigawula ziyaphambili. Hey lobi futhi ungalibali ukugqitha phaa idizayini ufela amahlemu futhi.
0: Okay.
2: Hey, nayi indaba la lobi cha, ake siqale sibongele bafana ukuhamba kahle kuyali. Uma kona kuye kwaqala kwaba ney'nkinga. Hey, lobi mina ezingihambela phambili ngani yakwethu, hey, eza labo.
0: Hayi, kokona, oyivile ndaba ithini ekuqaleni?
2: Hayi, ngandivanga.
0: Oh, yini mntakwethu? Yini bhuti? Yini mfundini? Sicele kakuhle kakhulu ba. Hayi, awubeka indlebe mbuti, awubeka indlebe. Andiyacela. Ngokukhulu ukuzithoba kukakhala mani. Sikumba apha otshisa ibunzi. Asikho kwezihambe phambili. Sikumba otshisa ibunzi. Ndicela ubeka indlebe.
2: Okay.
0: Nkosi mhlekazi, nkosi mani, ndiyabulela. Kwakho, ndingathandi kodwa kuyanyanzeleka ngoba into esuke siyitshile osekuqaleni. Enkosi mani. Enkqubeni siyabulisa molokhaya.
3: Lobi.
0: Molo tata, kunjani?
3: Hawu, ngiyaphila mntu wamtshisi.
0: Baba.
3: Five sizana tata, hayi ufaya eGilboa tata.
0: Tata. Ya.
3: Lomtshisi, ukhuluma noNembele sasanahlalo ezimninini.
0: Yes, baba Nembele.
3: La ikhona ngane yakwethu, mina ngiyafisa ukuthi labo somabhizinisi abathole amathuba lawa abawatholile abakhethi bawabambisile and le nto le abafike la afundiswaneni ngoba

0: ake silale ubufakazi incomo abantu abathula usuku nosuku ngayo imkhiqizo yaka-TEF.
1: Oh, sawubona sesidodo. Hayi, nami ngisizile le TF detox. Ich kade nginenkinga iminyaka yale nto kuthiwa ama-teen staff. Iminyaka kusekele ngisemncane nje nginaloo nto leyo, kuze kufika la ukuthi ijike ibe yiloo nto emsimpheni kwangathi ibhande antiyona. Yabona uma sekushisa ngangingalali kahlehle, bengilala uma kuthanda yona ngoba besihambisana ne-weather. Uma kuzofuna ukunetha imvula bese ngivele ngazi ingakafika imvula, ngisho nezulu lingakashintshi kodwa bese ngivele ngizwe ngayo le nto. Yabona manje angisange ngisho nento incane nje, into incane uma kunetha imvula sengibona ngayo imvula inetha, ukuthi le nto kade yenze ekuqaleni ayisenzeki. Ingisizele nami dodo, i-TF yakho siyabonga, ungakhathali ngokuyimemezela kuze basizakale nabanye.
2: Sawubona sisidodo, ngithanisisele ithuba nje ngibonge nama-products akho, angisize kakhulu, angisizile impela, bengifa ama-ans angibele ngizwe ngalama-products nayinkinga nake. Ngaqala ukubona ekulethwe umngani wami ngifa ama-alsa, ngabona ukuthi ngenzeni. Wangitshena wathi kade ngingitshe sisebenzisayo le nto, ngiyisebenzisi ngikusebenzisayo ase-right manje sengikwazi nokudla noma yini. Ngasizwa kakhulu nje ukuthi i-F mouth spray iyasiza shame kuma-alsa.
3: Mina-ke into engizothi ngize ngifune le product le engilokhunjwa yona ongi-advise ngayo i-blood circulation, ngize ngiyithembe le yakho ngoba akhona ama-blood circulations vele akhona kwezinye iy'ndawo nama-product ezindawo, kodwa into engizothi ngiyithembe le yakho ngoba ngibona uma ngi-director bangitshela umuntu ukuthi ebhebe phethe izinto evuvukele inyawo emsebenzini. So ngathi ngicela ukuthenga le nto ekuthiwa i-TEF, ngithe khuluma spray ne-detoxer, athenge i-detoxer yena. Mina ngaze ngazisebenzisa le zinto kodwa ngivele njengaba nokuthemba nje ukuthi le yimi ngathi-ke i-right ngoba baserediyweni bakhuluma ngayo. Wayithenga ngithi within 4 weeks iyawo zakhe zi-right asavuvukele, futhi naye uthi uyesiyazizwa ukuthi sekunomehluko kini emzimbeni noma ngingakaphili izinto straight. Kodwa nje ube sathenga ibhodlela elilodwa, ngathi ningaphinde athenga elinye ibhodlela. So wathi uzoyithenga nje manje, uma ehola nje manje uzoyithenga ibhodlela elinye ngoba wabona ukuthi iyamsiza. So lakho lami-ke vele ngathi cha, angibheke leya, angibheke leya lokhu nje le le-tonic kule nkinga yami enginayo. So nginethemba elikhulu nje ukuthi izongisiza. Into zenu ziyasebenza, ziyasebenza kakhulu, maningi nje abantu abashoyo ngazo, abakhuluma ngazo.
0: Hayi-ke, thola ihhovisi lethu elisekhona kakhwini ogrey eThekwini eduze kwe-bank FNB, ngena ngephaseji uma ungaphakathi nanga amastephisi ebhedlagathi wadlule alandela aseminyangweni eglass. Uyangena unyuka ama-steps umnyango okuqala ka-left wakho, laphayana-ke uyakwazi ukuthi-ke ungene uthole ngisho imikhiqizo yethu ngisho obuso yomzimba, kuningi nje ozokuthola ngaphakathi laphaya. Yabona nje moya ehhovisi lethu la siphethe khona yonke into, yonke into sho 45 for eczema basiza khona, bakhona lapha ngaphakathi, tissue oil yabo ehashone office. Kanti ke ePine Town eManhattans uzoyithola i-TEF yethu, kunama products ahlukahlukene ke laphaya e-TEF. Kanti nasesiphingo esizamed pharmacy ngenhlaso Pick n Win, eNews at pharmacy kaMnyandu Mall seyithola ubuhle bemvelo eMega City, seyithola ePhilani nathi pharmacy ePhilani eMall, Hammersdale Junction eHammersdale yebikhona, Midway Crossing, Midway Crossing pharmacy, nalaphaya eRiverdene pharmacy eNewlands uyayithola. Seyithola laphaya kwabashuka elimva kwenyela center ekhama ngapharmacy eDube Village, enanda pharmacy ikhona, kanti ikhona

siyabonga. Nakulolu suku baba uphinde wasipha lona. Baba baningi inkosi abalibona ngalolu suku. Baningi inkosi bebefisa uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba bazi

uyodlisela kubantu bakho. Sithina manje Nkosi ngalesikhathi inkulunkulu okuthandaza. Asizazi ingqinamba Nkosi esibhekene nazo kumakhaya onke Jehova wamakhosi. Asiyazi imshado Nkosi edunguzelayo. Sinema wena moya ingcwele ukuba babizwe lakho Jehova Nkosi. Alikazi labuya lilambatha. Khuluma nathi ke Jehova ingcwele. Wehlisa inkazimulo yakho phezu kwamakhanda ethu. Sibusise baba Nkosi ngalo mzuzu Nkosi ukuthandaza. Sethemba wena Jehova ukulungile. Sithi Nkosi wena phakade baba siyakhuleka. Sikhulekela nezwe lethu Nkosi ingcwele. Ukuba Nkosi ulithwale baba ngezandla zakho. Kube nguwena Jehova Nkosi olikhuselayo. Sikhulekela baba imisebenzi Nkosi engatholakali Jehova wamakhosi. Sikhulekela baba izimo zasemakhaya onke. Sikhulekela abantwana bethu Jehova ukulungisa. Abahlezi emakhaya Jehova ingcwele. Befisa Nkosi ukuqalwa bempilo. Imisebenzi ingatholakali. Bafundile abantwana Nkosi ingcwele. Namhlanje Jehova abantwana abaningi bayizonda imfundo ngoba bayibona ingabasebenzeli. Sizokhuleka uNkulunkulu okuthandaza. Sikhulekela izibhamu Jehova ezigcwele izwe lonke. Ezibaqedile abantu Nkosi yokuthandaza. Hawumoya ingcwele umuhle Jehova nangalesikhathi. Baba ngimemeza izwi lakho Jehova wamakhosi. Uthembekile uNkulunkulu okuthandaza. Hawumoya ingcwele senzela umusa. Usihlenge Jehova Nkosi ukuthandaza. Baba uNkulunkulu okuthandaza. Khona basenyembezini ngalo mzuzu Nkosi yokuthandaza. Imicabango iyaphela. Bathi mabecabanga ngempilo nekusasa labo. Balibona elifipha bala uNkulunkulu okuthandaza. Ngoba izwe siphila kulona Jehova lithembisi. Baba siyakwethemba uNkulunkulu okuthandaza. Moya ingcwele njenjalo baba umusa wakho. Uzusihole njalo uNkulunkulu okuthandaza. Usikhumbule ngezikhathi zonke. Moya ingcwele uthembekile Jehova. Wena owavula indlela kwahlunga sibi. Wena Jehova Nkosi wahola Nkosi amaIsrayeli Jehova ingcwele. Esedidekile Jehova Nkosi ukulungisa. Ebona impisi emva kwawo Jehova. Kodwa ngenxa yobukhulu bakho Nkosi wayivula indlela ehlane Jehova ingcwele. Namanje sizothemba amandla akho ukuba uNkulunkulu okuthandaza. Le mkhuleko Nkosi ayizuwela phansi kodwa izobasiza abantu abaningi. Nami uNkulunkulu okuthandaza, hayi ngoba ngenze kahle kodwa ngokwethembela kuwe Jehova. Ungothembisayo Nkosi yamakhosi, unguJehova igama lakho. Sibusise uNkulunkulu okuthandaza nangolo mzuzu. Hlenge baba impilo zethu, sithwale uNkulunkulu onamandla. Sipha amandla okubekezela Jehova wamakhosi. Sipha amandla Nkosi okwethembiso lakho. Sipha amandla Nkosi okunqoba. uNkulunkulu unamandla Jehova okwenza konke. Sikhanyisele ngonyama yezulu. Vuse wakho umsebenzi ukuze libatshazwe igama lakho. Moya ingcwele siyakunxusa Nkosi. Siyanxusa Jehova wamakhosi. Siyakhuleka Jehova ulungileyo. Baba ngena nathi baba ezibhedlela. Hambe kumawodi wonke Nkosi ingcwele. Siyababona abantwana bakho Jehova. Balangazelela into eyodwa. Izwi lakho Nkosi yokuphila. Ukuba mabethe bathintwe anguwe. Siyakhumbula uNkulunkulu okuthandaza. Ngelinye ilanga moya ingcwele. Uma ufika Jehova. Ubona Nkosi nangu. Uyimpumputhe uNkulunkulu okuthandaza. Wambuza into eyodwa yokuba uyathanda yini ukusinda. uNkulunkulu othambekile Jehova, sithi babizwi lakho Nkosi alenje njalo. Wabonakala Nkosi uxova udaka. Waphimisela amathe Nkosi wamgcoba emehlweni. Wathi Nkosi akayogeza echibini laseSilowane. Ubonakale Nkosi ekudumisa ebabaza ubukhulu bakho. Umuhle Jehova ngezikhathi zonke. uNkulunkulu onamandla, sibiyele Jehova. Uzube nathi Nkosi usikhumbule. Ube nathi ngonyama yezulu. Baba uNkulunkulu oyingcwele, khulekela uDokotela Jehova abathi ngalesikhathi Nkosi bethi bayihlangula imphefumulo sebejabule Nkosi. Bese wena Jehova uyamthatha umuntu wakho ukuba kazibona Nkosi bakhulekelwa ubani. Ngiyayicabanga Nkosi lo midlinzo besemakhaya becabanga ukuba sesisebenze kangaka senza konke kazi silahle kuphi. uNkulunkulu onamandla bageze Jehova ngesoda sizulwini Jehova ukulungisa. Kanjalo namanesi Nkosi siyawabeka egameni lakho lokuthi

isimo somuntu ukuthi engangeni esimeni esinzima ngendlela ayimthanda ngayo. Siyambona ke uNkulunkulu uma eyithatha le ndoda eyifaka endaweni eningi eyihlwahlukene. Siyamnxusa ke uNkulunkulu kakhulu, sengathi ke ngathi ngokunjalo singaba abantu abalandela phansi kwalelizwi, noma singaba abantu abalandela ngaphansi kwesandla sale ndoda enguJesu Kristu masibheka umsebenzi wayo iyenza. Ngithi lezwi ke lenkosi indoda enguBhathimewu impumputhe uma ibona uJesu maqede ibeka izinkubo zayo maqede iya kuyena uJesu. Yaluthanda ke izwi lenkosi masizwa indoda enguJesu uma ikhuluma nayo le ndoda enguBhathimewu. UJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. UJesu wathi kuye, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Siyabheka ke nathi uqobo ukuthi uma kushaya isikhathi sokuthi sibheke izimangaliso zikaJesu ezenza ngisho ezimpilweni zethu, uqobo sihambe endleleni, kuyasibiza ukuthi sibe abantu esilandela izwi lakhe, sibe abantu esilandela umsebenzi wakhe, kube abantu esilandela ukukholwa kwakhe ezintweni zonke, ukuthi ngokukholwa yizwi kodwa izinto ziyenzeka. Besingilandele kanjani thina uJesu ngoba siyabheka izinto uma ekhuluma ukhuluma nje kodwa izinto bese ziyenzeka? Siyanxusa ke nathi ngomjalo, sengathi ke sinathi masilandela ngaphansi kwesiphambano uNkulunkulu asimisayo ngendoda enguJesu Kristu, bese silandela ngempela izinto, bese sikwazi ukuyibona izinto zenzeka, ngoba ngaphandle kokulandela ngaphansi kwesithombano ngeke sayibona izinto zenzeka. Siyanxusa ke sengathi ke nathi singahlala njalo ey'ntweni ziningi, sikhuleka sinxusa sicela uNkulunkulu ukuthi asisize, ebese silandela ke siphambano njengendoda enguJesu esibheka ukuthi yasithwala isiphambano yadela konke ngenxa yokuthanda umuntu, yadela ihlazo, yathabatha ukuba ithwale ihlazo okwakufanele ngabe siyazithwalela lona, kodwa yamlandela uNkulunkulu. Siyamnxusa ke bangcwele kakhulu uNkulunkulu, sengathi singahlala njalo kuyena ngey'khathi zonke, ukuthi noma ngabe kwenzekani kodwa sihlale njalo ezwini lakhe, ngoba siyabheka uma izinto zenzeka uNkulunkulu. Siyahlala njalo kwathina uqobo uma simlandela, siyohlala njalo sinaye, sengathi nathi singahlala njalo sinaye njengey'khathi zonke njengendoda enguJesu, ngoba siyabheka ukuthi yamlandela waze wasepheleni. Siyafisa ke sengathi uNkulunkulu nathi ngomjalo singahlala kuye, simlandele ey'ntweni zonke esingahamba njalo kodwa manje bese sidibana nazo, kodwa sazi ukuthi uyohlala njalo enathi ngey'khathi zonke, kodwa kuyoba kuthina kuphela inselelo yokuthi simlahle, kodwa yena akasoze asilahla, ngoba siyabheka ukuthi uma siphila emhlabeni kodwa singalahlana, uma sihamba kodwa silandelana, noma sikhonzana thina sisodwa, kodwa uJesu akanakusilahla, noma uNkulunkulu akanakusilahla, uyohlala njalo kodwa enathi. Siyanxusa njalo bazalwane ngey'khathi zonke ntambama nje uNkulunkulu wesinikele lo musana lamandla uqobo ukuthi masiphinde sihlale. Asihlale ke nathi enkosini uNkulunkulu, asiphe amandla, sinqobise ey'ntweni zonke ey'hlwahlukene esimasihamba uNkulunkulu asinqobise kuzona. Liyanxusa ke bangcwele, ngibonge kakhulu kwincekukazi esiholayo ngaphansi kwalesi sihlalo engumamdodo uMangongoma, ngathi engaphinde esipheke njalo naye umusa wokuthi njalo asithwale ngaphansi kwalolu hlelo, kodwa angasideli njengendoda enguJesu Kristu, yona engadelanga eyathwala kwaze kwasekupheleni. Siyanxusa ngey'khathi zonke, sathi uNkulunkulu aphinde besebanathi-ke bangcwele enkosini uNkulunkulu. Siyabonga njena ukuba mgumedele phansi kwebandla lomthunzi wabangcwele osey'ntabeni zasenanda. Ngiyanxusa-ke bangcwele sengathi uNkulunkulu engaba nathi ngey'khathi zonke, asikhumbule ey'ntweni zonke ey'hlukahlukene ey'hamba y'hamba bese ziba nokuvuka empilweni, ehambele kuzo zonke iy'ndawo, ahambele kuzo zonke iy'nkalo la abantwana bakaNkulunkulu abahleli kuzona belalele lolu hlelo lwezwi loMzansi ohlala njalo kodwa manje bese lokhu lusiholile njalo ngey'khathi zonke, egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen.

0: abise katholakale simdinge saseduze ngoba siyawudinga umusa wakhe akusikho ukwenza nokuqonda kwethu emhlabeni kunjenjenje siya ngelikhulu ishodi ngokwazi nokuqonda kwethu kepha manje lokhu esikubuka kudelelekile yikona kone sikushiye emuva yengiphoxe ngizwe umuntu ethi sengikwenze konke emhlabeni ayakusekho kuyolunga ngihambile odokotela ngabahamba beyinyanga ngabahamba bathandazi ngaze ngahamba ngisho iyinyanga baphakathi akaze kwaqonda kodwa ngisho ngithi buke wakholwa yini kodwa ngoba usontile wathandazelwa kodwa ukukholwa ukukholwa kubiza ukuthemba noma ngingathembisi ngoba yena othembisile uthembekile manje ke thina sabantu sifuna kakhulu into ezosilapha ngendlela thina esifuna ngayo ukukholwa akumnandi ngiye ngizwe ngithi abantu bethi kulula ukukholwa kubalula uma usukholwa uma usafika ekukholweni ungalindeli indaba ka-freeway ungalindeli ukuthi konke kwena kuzoza ngesoso nangetray azi ukuthi kunezimo nezinto ezibuhlungwe obekade uyithanda okuzofanele uhlukane nazo unezinto eyizofanele zixetshulwe kwena leyo process yokuxetshulwa ayimnandanga
1: amen
0: manje ke bengibafisela base sokufisa nokuthola umsebenzi bengibafisela ukuthi akungalilahli ithuba ithemba uNkulunkulu njengoba wayekubekile emhlabeni wayenezinto ey'nkulu ayibeke ngawe emhlabeni wayengalenzanga iphutha ubuhlupheko ongene kukona kungenzeka ukuthi abanye abaningi bayavuna ngokumlahla ekuqaleni isikhathi nethuba lisavuna noma kude sibonise emlazi ngiyabonga
1: amen mama siyabonga
2: Baba unguNkulunkulu ebusuku isiqalo isiphetho ungu-Alpha no-Omega Baba sitakekho njengawe Nkosi namandla egameni likaJesu waseNazaretha Baba siyazendlala kuwe siyavela Baba kulobusuku Nkosi Baba busisa Baba inceku yakhe sazofundiswa boyo namandla ngenelela Nkosi Baba Oh moya umoya madimoni Nkosi ebambeleliswe babona amandla imboso iyavukelana ngenelela Nkosi namadata sebekiwe Nkosi umhlakathethi baba kuJune ngenelela moya ingcwele akuthi kufika lo 30 Nkosi namandla wena sewusebenzile umsebenzi wakho ngoba wena uyasebenza umsebenzi wakho emfihlakalweni wena uyabonakala Nkosi baba la kunevungu khona Nkosi namandla ivungu zingezakho imimoya ingeyakho Nkosi uyakwazi ukuthulisa moyo namandla sizokhuleka baba ebusuku Nkosi egameni likaJesu waseNazaretha Nkosi namandla oh baba siyakhumbula ivunguvungu zayivuka emkhumbeni moyo ngcwele baba zathuliswa nguwe kuphela Nkosi namandla ngegama likaJesu wena owahlalisa uJona esihlwisini senhlanzi moyo ngcwele babona amandla inzu ubusuku obuthathu nemini obuthathu Nkosi siyakhuleka Nkosi siza kuwe Nkosi namandla noma sizoni baba simaninginiki Nkosi siyazi wena uNkulunkulu nomusa baba ebusuku egameni likaJesu waseNazaretha sinqobele ke Nkosi izimpi uthe baba izimpi zethu baba siyosithulela thina sizibukele wena uyosilwela moya ngcwele ngegama likaJesu Ebusuku baba lona lowa Nkosi osenkingeni moyo namandla siyazi baba nemlile basiweyo emakhaya nemlile siphethe emakhaya sishisa moyo ngcwele kodwa ngenxa yegama lakho baba siyazi ukuthi Nkosi baba uma ungenelela wena siyophuma singashile siyophuma singenamusi siyophuma singaloku iphunga lokusha ngenxa yakho Nkosi ngoba wena ngumhlengi moyo ebusuku moyo ngcwele siyakhuleka baba siyakhuleka Nkosi izwe baba liyavutha izwe liyasha osithemba wena ke Nkosi imbusi iyavukelana ngaphakathi ezweni lase South Africa Nkosi namandla ngenelela baba luli sanda sakho Nkosi egameni likaJesu waseNazaretha siyabakhulekela Nkosi nabo abangaphandle kuthiwa mababuyele emazweni abo ukuthi bathambise inhliziyo babona amandla Nkosi ngegama likaJesu ukuze isimo sibe kahle Nkosi egameni linamandla namandla o baba siyavuma nkosi ukuthi inkosi namandla wena wabeka imncele emazweni amazwe nkosi opauli mabezoshona edamaseku beyobulala babecela incwadi zokungena kulawo mazwe ayenabazalwana nabazalwana abafuna ukuthi baqede ngabo onehemiya bacela incwadi zokungena ejerusalema beyovusa ijerusalema nkosi namandla egameni likajesu wasenazaretha baba ebusuku baba siyabonga nkosi sibonga umusa sibonga ukugcina esandleni sakho nkosi baba qinisa ke nkosi baba ibopho umoya namandla qinisa baba yenza ukuthembeka nkosi kuma-border gate ngoba iqala lapho indaba yokungathembeki nkosi nokulingwa nkosi ngenxa yemali nkosi egameni likajesu wasenazaretha nkosi nasekhulini baba ukungathembeki nkosi abaphethizwe egameni likajesu letha ukuthembeka nakumaphoyisa nkosi abagadiswe egameni likajesu wasenazaretha ebusuku baba siyabonga sibonga wena mesiya nkosi baba egameni lakho manje ngiyakhuleka nkosi baba ngikhulekela umntwana nkosi ugogo ohambile washi umntwana yedwa nkosi yenanda new town a siyakhuleka baba osele nomakhelwane nkosi umntwana nkosi umakhelwane ongasazi uzawuthini nkosi emkhulise seledwa egameni likajesu wasenazaretha ngenelela baba amkhulise nkosi ngamandla akho baba mgade njalo uthe wena nkosi baba iso lakho libanzi egameni lakho uthe baba bonke abakholwa egameni lakho bayawusindiswa bonke ababemeza igama lakho nkosi baba uyabenzela umusa uyabaphendula usemazwini awo ebusuku nkosi enamandla hlala nathi ke nkosi baba hlala nathi ilanga selizoshona hlala nathi nkosi ilanga selizoshona sho njalo abafana behambahamba endaweni nkosi esefile ujesu baba obebahola sebehambe bexoxa indaba yokuthi uvukile sithemba ukuvuka vuka ke nkosi nanamhlanje ebusuku vuka nkosi nakuleli zwe lethu baba uliphilise abuze unathaniya athi kuyoba kuhle na egalile na ujesu ma esefikile o nkosi egameni likajesu wasenazaretha siyabonga baba letha ukukholwa nkosi baba enhlizweni zethu ogameni lakho elinamandla silawule nkosi silawule moya engcwele ngawo ujesu manje bephakade amen
1: amen and amen 0604807164 6 minutes 2:11 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM sifisa bazofakaza ngezwi esilithelawe indini zomsakazo 0604807164 siyakwamukela usezweni sawubona amen ekhaya siyakwamukela ekhaya
3: kunjani sitoto lana ngikhuluma nomabhola la inceku hhayi siyalizwa izwi lenkosi linamandla kakhulu sisitoto ukuthi kusukele ekuzalweni kwayo impumputhi yayingaboni kodwa ngenxa yokuthi sekufika ujesu amehlayo avuleka yabona ya yamemeza idingusizi indodana kaDavide ngawena ngoba kahle kahle isikhathi esiningi ungaboni kwayo yayingaya kwabosizo bayisize bazame bayisize kodwa ngoba iappointment yayo yayingoJesu kwabizwa ukuthi kufike uJesu kuze isizakale yasizakala yabona ngizothi sisitoto sometimes sinawo amehlo kodwa siyabadinga futhi amehlo kamoya sinawo lawo inyama esibuka ngawo kodwa ngiyacabanga ukuthi la uma ngibuka impumputhe akwangeyona impumputhe mhlawumbe literally kwayayidinga amehlo kamoya ukuze ikwazi ukubuka izinto zikaNkulunkulu emabandleni sikuwo siyadinga amehlo kamoya uma amehlo kamoya singenawo sicele kuyena umdalo wezinto zonke ukuthi asinikeze amehlo kamoya engcwele ukubuka izinto sizibuke ngisho nangale kwekamoya ngoba into esilimazayo emabandleni siyashoda ngamehlo kamoya sinawa inyama sibuka ngawo kodwa akamoya siyashoda. Ngiyabonga sisitoto kakhulu.

Nazaretha, amen. Siyabonga umama Sondo kaPesta, siyacela nje umkhuleko kakhulu, amen.

Siyabonga uNkulunkulu ngosuku lanamhlanje kuthi nje konke kade nihlelela kona inkosi mayini ibeke phambili. Phela sonto enhle kuwe njengoba phela siya kwimpela sonto. Ngiyathemba ukuthi ke kukhulu uNkulunkulu azokwanisela kona umethemba nje kuphela. Uthi lawo futhi imhlongo othintwe nguwe ngiyabonga. Ingoma duza njengamanje igama uthandeka uDodo ngwanga ngomisibongo hlezo kwintokozo ukuhlala langa lesi sikhathi siyavumanga kakhulu kuba uBhengu okuyena wethinikeza ke izwi khona obhalile bakithi lana ebonga iphile message ingibale.

0: like andibulise notat makatosh. Ngizobonga kufakazi bami bobe nkonzo eyayise holo ngonyaka odlule nangakwazi ukuzofika la ngenamali. La utata wathi masikhipha lokho onako uzosichawula ngeoil. Kwathi ke emva kwaloko ethe uze sise ubufakazi ngathi ngihleli nje kwathi ayi ake ngiphume ngihambe ngiye kwamakhelwane uma ngithi ngiyaphuma egeyithini hayi bo ngiyazi yaba ngathi ichithiwe imali ngangiyicholachola ngawuthola u-300 kuloko kuqhawula esasimqhawulile ubaba ngizothi ngiyabonga ke kule ngilosi kakhulu
1: edumedisa bana beso. Ke dumedisa le nyolo ya baba makatoshi, ke dumedisa le prophet Kwazi Mamani. Nna ke tlo phahamisa matla khombo le mokishimi wa bathakati. Ke ile ka sebedisa mokishimi wa bathakati ka foka ka ona haka, ka sebedisa le khombo ke kulelwa ke ngwana. Ke lahlile tshepo hona o ene re ka nako ngwe ha ke rapela ke re wena te Modimo ha o ka pang kuka le bana ba baka ga re robetse o zwere le siyo ke sa tsona ke tsalwana. Empa o ba ke kopana le ntate Mamane o a phela ngwana ka kitlo leboa ke leboa go menagane o phetse ke phete ke phahamisele matla a oli e kgubedu ke ile ka reka oli ena e kgubedu a kule ngwana ka e re metlha ena ga o balwa test a mokotsa tswa mmokole empa ka morago ga e sebedise o right ke a leboa.
2: Uthixo ndizobulela uthixo kakhulu kwimpilo esihleli kuyo kwindawo sihleli kuzo. Siyabulela uthixo asincede emalini, uthixo uyasomeleza even nasempilweni nakwikhaya lami ebelimane kuse ubutsha. Sithi siyacika ekhaya apha emakhaya kutshe eRustenburg apho sakhe khona khona singazi ba sicekwe liphi icala siyeke kweliphi icala kodwa umagadoshi uye wemanathi. Siyakubulela ke nasendleleni uhamba nathi.

0: ezivuka. Ngiyabonga ingilosi kaMakhadoshi inisebenzele ibhafu yasemthatha, ndiyayibonga.
1: Andizuthetha kakhulu, ubufakazi bunintsi endinabo. Ubufakazi endinabo umntwana wam oyintombazana ongowesibini utshatile, ugulaudela uMakhadoshi ekhayeni lam ngegama lenkosi, amen.
2: Ndizawubonga ingilosi yalapho. Ndandayeza nje okokuqala nam, ndiqhutywa nje ngumngani nam bathi heyi akesiye phaa, hayi nam ndize nyana bandizi into ezithethwayo. Bendineproblem apho ndabendisebenza khona, ndaba neproblem basixosha nje ngento nje engacacanga yabo. Kuthe xa kusondele ikheyisi nobe kushoda 3 days njengoba babesixoshele safake iaphili, uzokushoda 3 days ke ngoba siyoyithethela iaphili. Heyi imoto ndandihamba ngayo ave awaje ndangabi namali, bangajonge ke ngoku akukude eThekwini bake ngokuba ndiyodibana notata. Heyi ndizama imali ndiphaquze ndiyithole imali, luckily kanti utata owalaumamano uzoba semthatha emarondweni.

0: emthathu. Uthe bangifike nekhombo ekhaya umntwana ayisebenzise, umntwana waphalaza inwele, umntwana wathi mefuthi egquma ngayo, kwaphinda futhi kwaphuma inwele. Ngizobonga ke lawo mandla engwenzelwe inglosi. Amen.
1: Ngizobonga konke angenzele kona, ngingazokushiya. Ezukini bengajalo udadewethu, kodwa ngakhushwela ushukela. Ngaphinda ngathuma abantwana kumuntu akade bengikweleta.

0: bagenqe kodwa kwathi emva kwabo behamba ngasho ngathi magadoshe lamandla akho ngifisa ukuthi ungisebenzele kuona. Bantwana baphumile manje bangangifonela abantwana, mina ngileleke ngaleso sikhathi ngiyagula. Bekunento ebingivelile nje la emlonyeni, benome ekhuleka umagadoshe bese mina ngiyakhamisa eTV-ni, amanzi akhe yona bengiphilisa-ke empilweni yami, ngingasakwazi kwaphuza kwalowo manzi ngoba bekunegquma nje belile emlonyeni. Ngiyaphinda ngiyabonga nengane yamzala wami ebeyigula sengithi isiyashiya, ngathatha la manzi ngayincelisa, kuthiwa incele, ngaphinda ngayigcoba, ngayiphinda ngayiphuzisa leli oyili. Uthe fika uma wakhe wathi hawu siyadlala lengane kade sengithi ngisesibhedlela. Ngibonga la mandla kamagadoshe ngingasoze ngaphinda ngayeka, ngiwabonile amandla akhe.
1: Ngibingelela ingilosi kababa umakhadoshi, ngibingelele ubaba umprofethi, ngizobonga inkonzo kamasango vuleka. Ngibonga ingilosi eyagulukudela emntaneni wasisi wami obekade esikoleni kufanele uba athole isikole ayofunda. Ngacela lana ngizile enkonzweni ukuthi ngicele ukuthi i-password yakhe uvele ukuthi kwenzakalani kwabe ngaveli. Ngathi mengibuya wafona umntwana wathi i-password sekuvelile ukuthi bokade kugejeke inamba. Ngiphinde ngibonge futhi yena kanye lowo mntwana uye washayiswa imoto bazalwane khona eGoli elapho. Yamshaya imoto kodwa azange abe nalutho, waphila. Ngiyayibonga ingilosi gulukodile ekhaya lami kaKhumalo, ngiyabonga.
2: Gulukudu, ndiyayibulisa ingilosi umagadoshe, ndibulise umprofethi ukwazi mamani. Ndiyabubulela ubukhulu bomprofethi apha kum nakwikhaya lam. Bekunzima kum bazali, bendigula bendikhohlela isimanga, kodwa amanzi kamprofethi andisizile ndaphila. Bendiba xa engena umprofethi ndithatha amanzi ndiwathele ezigubhini ndiwabeke phambi TV ndibambelele kule ndawo eqaqambayo. Ndiphilile saka ngoku ndingumqabaqaba okwegqabi leviniga, nabantwana bam barayithi baphilile. Ndiyabonga kumprofethi Gulukudu, Nkosi.

0: Fuleke!
1: Masi Fuleke!
0: Makadosha!
1: Makadosha!
0: Libato!
1: Libato!
2: Jesu ngubani ofa
3: kuyabanzalo ke njengokufisa kwakho makudede bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye sengizokuthathela ama calls ke njengamanje bathi mina ngiyabonga lengelo singenzele ngicela ungifonela ngilana nje e-studio ungifonela ku 0604807164 060 480 7164. Oh, 060 480 7164. Fona nje ngamanje uthi nje kolokudoyisa ngenzele lengelosi fonela la istudio 060 480 7164. Kolokudusa ubona. Okay.

0: Kulo kutu haibo, sawubona.
1: Yebo, sawubona.
0: Hello, kunjani ma ngicela ungicishele umsakazo wakho.
1: Yebo, ngiyaphila. Ngicela ngiyabonga. Ngilothe ngamakhadoshi. Ngilwele kwemlongo bekamanzi ngikhuleka.
0: Yebo, ma.
1: Bekamanzi ngikhuleka ngoba ngingenayo nemali yokufika ethekwini.
0: Yebo, ma.
1: Kodwa izitha zami ngibona iqabene sonke ngani yami.
0: Oh, makube njalo.
1: Ngicabene nje ngiyabona ukuthi hayi iyangikhulu ukudela manje.
0: Yebo, hayi izokusutha manestela lengelosi, izoqhubeka nje ma konke okuzendleleni yakho kuza ngokubi, izabasutha manesta.
1: Hayi, momunye angabone mikuswethu.
0: Hawu, izokwenza njalo.
1: Ngiyabonga.
0: Siyabonga ma wami.
1: Yebo, ma.

0: I am coming to the youth back of the city for him to be in. It's only failure. It's only me, I'm a good friend.
1: Yebo mawami sizakhulekisa kuzoba njengokufisa kwakho soba nawe emkhulekweni mawami.
0: Amen.
1: Amen ma. Sidlule into enezinzima ngaye siyanqoba. Akukho ke la singeke sinqobe khona thina. Believe you me, siyanqoba usemoyeni sawubona?
2: Yebo sawubona nganyana.
1: Kunjani mawami?
2: Ngiyaphila sithandwa sikagogo, ngiyahlupheka kodwa uNkulunkulu ungenzele umusa, ngimdala ngino-80.
1: Yebo, awumusa kaNkulunkulu.
2: Manje abantu balethile ama, ngiyaluka amacansi, ngiyalukela abantu amacansi kodwa ngihlushwa yingane yomntanam.
1: Yebo gogo.
2: Awu, iyangihlupha ingane, iyaphuza, iyadakwa, idla imali, iphuza laye, iphuza ngale ndlela engingayazi. Ngiyacela
1: siza kubeka emkhulekweni mawami, soba nawe emkhulekweni gogwami.
2: Hawu, ngikhulekele ngani yami, ngimdala 81 namhlanje, ngiqale mhlaka 3.
1: Hawu, ukusayinyanga yakho nje le gogo.
2: Iyona impela le uJune mhlaka 3.
1: Hawu, wakhulisa uNkulunkulu ma.
2: Ngiyabonga umakhadoshi mina ungenzele.
1: Amen.
2: Amacansi.
1: Awu, izokwenzela lengelo, sizobusisa gogo imisebenzi yezandla zakho, uqhubeke nje sakwasami.
2: Kodwa inkinga yami ile ngane yomntanami, ayinayiswe, ayinanina, ngugogo ngigadile.
1: Uyikho konke. Awu, ke sizosenda ingelosi umakhadosha iyo imbamba la ikhona, akukho kuyihlulayo, akukho kuhlula uNkulunkulu gogo.
2: Ngikhulekiseni bantu abantu.
1: Sizakhuleka nawe mawami.
2: Ngiyathanda ingane yomntanami, iyona
1: yona. Awu, madodana.
2: Umuntu la ekhaya.
1: Yebo gogo. Hayi, ngiyakuzwa gogo wami. Sizakhulekisa gogo.
2: Ningicelele nasendilosini impela uqobolana kubaba umama kade gogo, angisenawo amandla okuhamba, ngikwazi ukufika mnini.
1: Uyabona njengoba usizwa gogo, usilalele. Hayi, kubalulekile lokho, ikona kuphela esikudingayo ukuthi usizwe nje, ebese sithi ubaba athumele igama lesibusiso kuwe gogo nasemndenini wakho. Siyabonga kakhulu gogo. UNkulunkulu nje aqhubeka kukhulise sakwasami.
2: Hawu, ngani zami nje, uma kushaye nje uJune onyaka ozayo, ngiyamcela uNkulunkulu.
1: Kuzoba njengokufisa kwakho gogo, kuzoba njengokufisa kwakho.
2: Ngiyabonga.
1: Yebo, yebo gogo, siyabonga. Ingelo sizokwenzela gogo wami.
2: Ningicelele kubaba ukuthi angikhulekele kule simo engikusona.
1: Yebo gogo, ayikho inkinga, sizokhulekisa ubaba umprofethi.
2: Yebo.
1: Amen gogo wami.
2: Mtana maye kutshwala.
1: Ah, uzokuyeka gogo, baningi nami engibabonile bebiye kutshwala. Ubaba bakhulekele baye kutshwala. Ungakhathazeki gogo wami.
2: Sengizwe kaningi izinto zenzeka. Lo ngiqale ngonyaka odlule, amandla okuhamba nginawo.
1: Nakuwena kuzokwenzeka gogo njengokufisa kwakho.
2: Ya, ngiyabonga.
1: Enkosi gogo wami. Awu, kodwa siyabahlupha abantu abadala. Kodwa ke siyazi sizokhuleka nawe gogo, hlala nje kanjalo, umthanda umzukulu wakho, konke kuzolunga. Kulukudu, hayibo, sawubona. Ngiphilile baba, wena kunjani?
3: Ngiyaphila. Ngizawuthulana wamgwaba lo, ayi, nami ngicela ukukhulekiswa la kunenkinga.
1: Yebo, thulani.
3: Ngiyakuzwa ngozimali lapho emsebenzini, kunezinhlepho bawo. Manje bakwasazi bakufuna ukushisa lezimali, kodwa akhonto engikweleta kumabhekini esiningi ngesoleza manje thingibazokanayo izaboko ibuthele le nto ba ukuzela nto ingane uma kusezele imalibeyelayo.
1: Yebo, izagulukudela lengelosi baba, sakhuleka kunye nawe.
3: Amen baba.
1: Amen baba, ngiyabonga.